0: Naughty Boys bethi ke pepha lami ngalesikhathi lesemsakazweni cause iFM 7 minutes after 2 imzuzu ke isikhombisa libumbene ihora lesibili. Njengamanje sibuza ke kumshayelwe empolompolo ukuthi ngabe ihamba phi inqola emasondo sondo 086000 2437 086 000 2437. Isistimu yami la iya angazi ukuthi yenzani kodwa konke yenzayo le ka WhatsApp ngizosho mangabe isilungile ke noma isikulungele ukuthi ke ithatha ama voice notes kodwa ngiyacabanga ukuthi kwamanje ngeke azadlala ama voice notes ngesimo engibuka kwenzeka angazi ukuthi kwenzani noma iya updater noma yenzani but mangabe ilunga ngizosho ukuthi seku right ungayithumela voice notes okwamanje ngisatha ke zona incingo 086 000 2437. Asiqale
1: ihambaphi inqole masondo sondo
0: ihambaphi inqole masondo sondo sawubona
2: siyakuzobona
0: kunjani
2: siyaphila njani
0: mama ngiyaphila nami
2: akukhona ukuhlala wesiyame
0: kuphi indawo
2: Usuwe ngasikhathini? Ngisuka la eGoli ngisekwe
0: ngomhlo ka-10. Oh, okay. Ngiyahambeka ukuthi mgoqeni konke kusahamba kahle.
2: Hayi, kusahamba.
0: Hayi, kulungile. Siyabonga ke. Shayele ngokucophelela. Okay. Ngiyabongela siyabonga. Jago cause sawubona.
3: Oh, chokaza phemambatheni.
0: Yebo.
3: Yawona nje chokaza ngisuka la eBillias, sengidile eBillias manje ngiyajobhek ngifuka eThekwini.
0: Ehhe, usuke ngasikhathini.
3: Sizizola kho. EThekwini ngabo 7 ngathi ukubamba kancane ama number dala ngathi ngiyikhipha ngathi ngivuka. Ungwenya lona wasejozini ngifona umagixa lapha emakhathini esifundi.
0: Yebo.
3: Ngifike nami nje iy'nsiza zonke zempolompolo. Ey'kaphane ngokuhlukana kwazo. Ngifike hhayi bafuthi nje siy'bambe nje singabi nazo ngoba ngalezi khadi lezi wena ntokazi asemambatheni yilapho ey'lala khona-ke ey'dima volitiyela ngoba suke sesifikile lobuthongo.
0: Ubuthongo abakithi.
3: Manje yabona ngathi ungayingcengempela ngathi nani niyasiduduze la kabona njengoba usibiza kanjena nje hawu bekuyaphela juku ubuthongo.
0: Cishe ne-heater ngoba iyona le enzelisayo mase kuwom kamnandi.
3: Singabi heater kazi vele ilali ithileleli loba kusabona lutho.
0: Oh bakithi.
3: Iyona iy'nkinga impela. Hayi kodwa siyajabula ngoba niyasikhumbula lapha ubukeze bonke abasakazi no lapho nangomamkhize ethi ngiyibone manje ibambe intaba semakhandi laphana vileshikwane yabisa umnoto.
0: Yebo kunjalo.
3: Hayi ngiyabona sathi mambatheni ngiyabonga napho wakho.
0: Ngiyazibongela nami ishayele ngokucophelela ke danko ukhoze sawubona
4: Londa my Londa.
0: Molo.
4: Uyeva njani?
0: Siyaphila kunjani?
4: Ngiyaphila sisiwami.
0: Ihamba phi inqola emasondo sonto?
4: Eyi, le nqola mfowethu isuka eKeyneland laphaya eVerelem. Iphikelele eMaritzburg. Local sis. Usikhulu kaZuma lo. Hayi, abungiphethe ubuthongo kanje sengisizwe wena nakube ngiyahamba.
0: Phumula. Ayi kodwa ngeke ngoba i-local. Zophumula kanjani?
4: Phumula ngibe sedepho mfowethu angikwazi ukulala la emgaqweni.
0: Ubungalele ngani kodwa?
4: Angithi ama-booking mfowethu.
0: Oh, I will be. 11
4: manje ngokuthi sibaningi kuze kube nesikhathi kodwa hayi iyoshaya manje la e-Bakers Transport.
0: Okay.
4: Yoyibeka emkhondeni kubo kwayo. Phile my Londa.
0: Kulungile siyabonga ishayela ucophela ube right uphuza amanzi.
4: Siyabonga sisiwami ube nosumelele.
0: Danko.
4: Bye-bye.
0: 086-000-2437. Ngabe ihamba phi inqola emasondo sondo?
5: Shandu mkhulu.
0: Sawubona.
5: Yebo mntu, kunjani?
0: Ngiyaphila kunjani?

0: Luhamba phambili.
1: Ngithe uma ngena la ohlelweni wathi kimi, are you okay?
2: Yebo.
1: What's all right?
2: Yebo. Impela ke bengibuza kufanele wemroza wizi.
1: Yindaba obungibuza kangaka, kwenze njani?
2: Namhlanje ke wemasheng. Emhlabeni nje kusuke kuthiwa ke usuku la kuthiwa masibheke abantu abaseduze kwethu.
1: Yeah.
2: Sikhuluma ngeithandwa zethu la amalungu omndeni oza kwethu phecelezi nje lolu suku libizwa ukuthi are you okay day.
1: All right.
2: Kuthiwa umuntu ke mhlawumbe kungenzeka ukuthi khona abantu uthole ukuthi nje awukhulumi nabo isikhathi esiningi, kodwa-ke ukhuluma nabo uma ngabe sekunesidingo okanye mhlawumbe khona okudingayo kuyena ngaleso sikhathi. Kahle hle ngalolu suku kuthiwa-ke asibe nobuntu. Yebo, asithi ukuthi khulumisani phela ngazathi sendadelani, uyabona. Kodwa nje sithi nje isikhathi la othi nje kula bantu osondelene nabo duze nabo, uthi nje ubabheke ukuthi hayi bo mfowethu dadewethu, kodwa ngabe konke kuhamba kahle, kunganakele lutho nje bakithi. Bakhona abantu abasempilweni yakho, uyazi khona abantu abasondelene nawe, kodwa isikhathi esiningi niyazibani, hayi ngomhlawumbe uthi ngixabene, kodwa nje uthi empilweni nje wonke umuntu uxekekile bakithi,
1: umuntu
2: nowotwala anixoxaxoxe isikhathi esiningi. So lolu suku luyagqugquzela wena Mrosa
1: ukuthi ake sibuza neni, ubuzana nje impilo ukuthi awuyaphila kodwa Clarissa uhamba kahle simtho, umbuke futhi nasemehlweni,
2: yeah.
1: Uyabo ukuze uzoshasha uyibambe indaba ukuthi hayi engathi khona isimana adlula kusona, ngoba phela iningi nanezathu wena V ezenza abantu bangakhulumi noma ezenza kube nzima ukuthi mhlawumbe ubone omunye umuntu azabe nokhwantalala azawuduba umsebenzi ngenxa yezimo eyithizeni, ngenxa mhlawumbe yempatho ingabe isothandweni nakhona uphathekile kahle mhlawumbe amalungu omndeni, uyabo kuningi nje okungabe sekufika uthotha akekho umuntu okusizayo, kodwa wena uma sibanethu sukukhona.
2: Yebo.
1: Kodwa uma sayinetha wena
2: abekho. Impela kunjalo Mrosa, siyafisa ukukhuluma nomuntu othi yena kuhlezi kuyimina bakithi engisiza abantu, kodwa akekho ongithula mina umthwala, akekho umuntu mina engithulula kuyena uma ngabe nami ngixakekile, uma ngishodelwa ngiyazibona ngikuthi ngiphuma kanjani. Kunomuntu othi nje ngikhathele, khathele mina ukubhekana nalezi zimo lezi ney'nkinga zamani, khathele ngoba akekho mina othi mina, kodwa wena unjani namhlanje. Kungenzeka ukuthi ukwazama nokuthatha impilo yakho ngoba phela uyabona ukuthi eyi hlezi mina ngiyaphaka nje ey'nkomishini zabanye abantu, kodwa eyami inkomishi yona akekho thela kuyo. Kodwa uyasibona ukuthi usizo olubhekene nami bakithi angazi ukuthi ngizolibeka kanjani empilweni. Umuntu othi ngisho sekuthiwa-ke nixabene,
1: ya,
2: kodwa nje wamthinta nje wamtshela ukuthi mfowethu akuhambi kahle, ngiyakudinga khona osabelayo, sifuna ukukhuluma nalabo bantu labo.
1: Namhlanje sithumelele i-VN, sithumelele i-voice note njengoba seyibekile nje u-V sikhulume nawe namhlanje, size sibone sekunanodokotela bengqondo, sibone kuningi okwenzakalayo ngenxa yokuthi ke ziningi izinto esingayikhulumi, kanti mhlawumbe lezo zinto futhi ziyakucindazela.
2: Sifake i-challenge emsebenzini ke emahhovisini ahlukahlukene ukuthi namhlanje ake ungene nje niyi-challenge mase niyishutha nina nifoze noma amavideo nibuzana nje ukuthi are you okay namhlanje. Nakhona la endlini zokusakaza sifuna ukubona amavideo egcwele inkundla zokuxhumana bebuzana oza kwethu ukuthi ngabe ulight
1: nama X.
2: Hey, nazo
1: nama X abuza
2: angithi umuntu naye bro umuntu naye
1: angiyowafuna sinikeze emdadi ingoma no Royal Music Shoes bathini bathi too cool.

0: Beyonce, Cuff It, kanti sidonsa lapha ya Renaissance single yakhe ke sabona ngo 2022 ishaya udonsa uhlephula uvithiza uTikTok abantu bayithanda ngendlela eyisimangaliso lengoma yaze yawina kuma Grammys best R&B kodwa into ebalekile mfowethu uthe wena are you okay
1: Impela ngisho njalo ke Mroza Ways ngikhuluma indaba enkulu ke ngibuza abantu ukuthi ngabe wena ke uright na ngabe wena empilweni ke ukahle na ngabe into zakho zihamba kahle ngabe kulungile konke emphefumulweni sengqondweni kuwe ngoba ke lolu suku namhlanje ngesilungu balibize ukuthi are you okay day imizuzu ke manje khomba ukuthi ishumi nani libumbele ke ihora lesishagalombili ekuseni ake siliqhubeze lolu daba Mroza Ways ke siza ukuthi kuthini kuphawula kwabantu basemzansi
0: kanti nodokotela uNelisiwe Zimu uzobe khona njoba sazi ukuthi ulekelela kakhulukazi kuthina ngengqondo welithinta nje ingqondo kodwa ke akho nama voice notes sizumlaleli kuPaula kwakhe ngaloluthi uzizwa kanjani namhlanje
2: Sawubona Mroza Novin Ey mina kwakunzima ke mina kwakunzima ngangishonelwe umntana nami kunzima ngabona ukuthi hayi ayikho into engizoyiphilela kwathi ngibulala umntana nami umfane nganginaye ngoba ngangishonelwe umntwana wentombazane ngangithi ngizombulala ngamanzi edipu nami ngiwaphuze futhi ngangena ebusuku kuNkosi Nathi Mshengo hawo ngiyambonga uNkosi Nathi Mshengo avenezluleke ezinhle aveneziyale ezinhle ngamuzwa eyale khuluma ngakho ukuthi ungazibulali eyethi impila imili impila isaqhubeka iwangiyala uNkosi Nathi Mshengo ngaze ngakoleti etime efonini ngamfonela sakhuluma naye wangiyala kakhulu kwaze kwaba ukuthi nama ngiyamuzwa ukuthi uMshengo uthini ngiyambonga uNkosi Nathi Mshengo khosini FM ntokozwa kaZuma Scott emtshezentaba mhlophe
3: Iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhosi FM kanye nenhlangano iSABC

0: DP, sa wena tena.
1: Ujani. Lady D. Uyaphila ngiyaphila njani?
0: Kwe.
1: Yeah.
0: Lola.
1: Yimi lo.
0: Ngalenkathi. Hey. Ayikazi ngalenkathi.
1: Angisalali. Lady D, angisalali kuyakho. Uthi qhu
0: uvuke.
1: Uma umuntu ogijimisa imali nje uzama ukuthi kube khona.
0: Lady D hayi madlana phakathi.
1: Kufanele kube
0: umuntu omoya wokukhululeka nokudla. Futhi umoya kaJehova.
1: Kunjani?
0: Kunjani kodwa sando sami?
1: Ngiyaphila.
0: Awusixoxele nje nanjoba ula, uyaphila.
1: Ngiyaphila.
0: Usekhona ebukhoneni?
1: Ngikhona ebukhoneni, ngikhona.
0: Ngikhona
1: yonke indawo.
0: Usekhona ilibo nalo, uyahlakula ntombazana.
1: Siphuma kulo nje ulibo, njengamanje umlaleli ubekade sihlezi naye, hayi njengamanje ke siyagijima silana ke njengoba usibizile. Angisakwazi. Ngiyasho ngithi umuntu abantu bangasho bathi sisebenza ndawonye kanti hayi asibonani.
0: Bazosho ngijabuliswa lowo namthi ngakugcinani.
1: Aw, ngiyabonga Lady D.
0: Usathela indaba ezimnandi ke usichazela National prayer ukuthi ingane ekukhulekelwani kodwa uzodlaba uzodumazana uzodlaba makhosi.

0: Siyamba ima sesi, ngwen sisu ba nuti temba lbulali gubani na, sawubona. Hello?
1: Tutukoza?
0: Yebo sawubona.
1: Hawu, mese matali, apila tutu.
0: Ngiapili, janwen?
1: Ukanseke, kwa makanya shoyo kwa koza.
0: Ukamga api?
1: Tutukoza, kwa kwezi.
0: Uvumbuga api?
1: Ukone kanya, kula lela, kula kakwa kufizi, kulumai. Lugile,
0: Mamkhosi
2: uyaphila.
0: Ngiyaphila njani wena?
2: Ngiyaphila mamkhosi. Khuluma noBhekani Mcabe Ntenge.
0: Yebo, yebo.
2: Eh, mamkhosi, ngithi ngisacela ukufuliswa umndeni umuzwa kaMthembu owakhe lapha eGreytown ngasesikoleni eBusane. Manje ngisebenza nendodana yakhona ngishuthi ngebhadi ke iyadlula emhlabeni manje. Ngiyafisa ukuxhumana nomndeni wakhona ngoba kunezinto eziningi ezingishuphayo kakhulu. Le nsizo sasisebenza nayo lapha e-Steel Bank ePinetown uShundu Mthembu. Wayeshade nentokazi yakaCela ayeshade na. Ngiyafisa ukuthi ozwayo angithinte kule namba ethi 066-5592-503. Leyo namba-ke bazongithola kuyona-ke uBhekani Mcabe Ntenge. Ngiyabonga mamkhosi.
0: Uthe ubani lo mfisa usadlula emhlabeni ufisa ukuthi abakubo bakuthinte?
2: Bangithinte. USifundo Mthembu wayeshade noMacele lapha eGreytown ngasebusane esikoleni.
0: 066-5592-503.
2: Iyona mpela nje mamkhosi kakhulu. Sasebenza na i-Steel Bank lapha ePinetown lo mbhemu. Ngibonga kakhulu mamkhosi.
0: Okay. Ayi. Yabona manje zonke niba umndeni ngempela. Ake ngithathe omunye ithemba libulala sawubona. Hello.
3: Izobulala kanjani ukhona? Ngoba ngabe kade sayibulala athini kuba ukhokhozi. Hey, ukuthi nama uneyinkinga kodwa ulali umuntu alalele wena. Kufanele ngihambe yonke le. Ebese sengigeyi nami uNkulunkulu wami. Mina igama nje mamkhoze elithi umama akasekho.
0: Yebo.
3: Ukhona nje wena.
0: Hawu ngiyabonga Sandra Sam, ngiyabonga. Wegane uthini nje awugene?
3: Hey, phela wegane lapha. Kajosko khona umfo wakwabiyela lapha. Bathi umbongi wakwabiyela lapha. Obuka kwesikabiyela.
0: Ya.
3: Hey, akasabuyi lo mfona mayise basaphaphatha ekhaya kuyashonwa ngapha kabuya ngezilutho. Hawu, sengiyakhuleka ke phela nami nje ukuthi ntaba. Abantu ukuthi bazokutshela abanye ukuthi awubuye ekhaya kuneyinkinga eziningi. Uya

0: Themba Libulali sesiyozothintheni la kuma voice notes eno na.
1: Ithemba Libulali mamkhoza. Ngiyacela ukufuniswa uJoko wakwaShange obe driver amatekisi kwaHlabisa. Lo anyamalala ngo-2023 manje akwazeki noma uyaphila noma kuphi noma ukuphi. Mamkhoza uyafuneka kakhulu Nkosi yami lo muntu. Bengicela onganolwazi ishayele enambeni ethi 076-400-1361. 076-400-1361. Ngiyacela mamkhoza.
2: Ithemba Libulali Machiliza mamdudula sicela ukufunisa enye insizwa la. Igama layo uLindane. Inyakwantombela lapha emntube emachebeni idume ngelika siphepho sizwende nje wemamdudu egcabile enehwanqa cabanga ukuthi ubude bakhe amapika amabili nohafu. Ngiyacela nje lensizwe yake ayibone usiphepho angishayele utelefoni kule nombolo engizoyibiza njengamanje u-060-6-W2-1080 lakhe idube lo.
3: Ithemba Alibulali mamdudu Khoza angibingelele igama uzodwa kwamadela wacenza isigodi kwaqhubukhowe umakhelwane kamzulu. Bengicela nisifunise umalume wami kwakuwumahlalela Mkhabase babakhe endaweni yasempangisweni ngaphansi kwe-Fried. Manje nje senginesikhathi uma ngicabanga hlamgcina ngina-8 years. Manje siyamdinga kakhulu abake bambona kule minyaka ephambili bathi bambona ehlala eMiyathoni bayethi sicela ongaba nosizo na inombolo 079-W51-6435.
2: 079-W51-6435. Ngiyabonga. Asabona mamdudu. Nguwa wiseman wakho. Bengisacela ukuthi ithemba alibulali kufana wami ukuthi usiphumbuzo noma ukhumbulani wakabhingi kwexobo. Kade angimfule manje angimtholi. Sahlukana uma wakhe semncane ePunjab.
4: Mamkhoza khukukaze simatshwelatshwele esincancisa le kukhombo nangapha esathonisa iSTM Cape mamkhoza liyanibulisa apho ithemba libulale mamkhoza kule nto oyincinci ndinayo mamkhoza maninyamezele kuyo ndizayithola le ndifunayo. Ngoba unyaka sowuphelile mamkhoza umuntu obambe loo nto angayithandiyo empilweni yakhe efana nomsebenzi makathosa anyamezele aqhubeka aplaye uDisemba sowufikile akwazi uba athole into ziright kulo nyaka uzayo. Dango mamkhoza ngumfundo esajonisi dango.
5: Themba Libulali mamkhoza amen. Ngicela ukufunisa umndeni wakaNzuza noma kaKhumalo babehlanga intozuma kwa-E lapha kothu. Ngiyacela mandla bafuna uZandile owayehlala khona ebasiza uyacela ukuthi bamthinte kule namba uma bezwa 076-1042-600. Ngiyabonga kakhulu.
6: Sawubona sawubona mamkhoza ngithi ithemba Libulali cela ukufunisa umalume wami uTuboy wakakhanye ubehlala endaweni yasemaqana kodwa ngeza kuthiwa unomuzi ngaphekhimbale uyisotsha omfunayo umshana wakho usakhiseni wakandlovu ozalwa ufikile wakandlovu sadlula emhlabeni. Cela bengithinta abanolwazi kule namba ethi 071-3600-972. Ngiyabonga mamkhoza ngiyabonga kakhulu.
0: Siyabonga nathi siyabonga kakhulu apho engathi nawe uhlabani ulawule welakhe idube ubuntu ngana namapika amabili nohafa kodwa wena mnganami angichaza kakhulu yezwa

0: Khethiwe. Ngiyakuthanda mina Vuso.
1: Uthabani uza wathi siphumele emgwaqeni ngenxa nje yalokho. Hey ngeke ngicela singalokho sigidagida endaweni yodwa. Wazi kahle ukuthi ngathini kwena ngalokho nje.
0: Ngifisa sekuzokwaphela iminyaka emithathu ngikutshela le nto engikutshela yona.
1: Ngakutshela nje nami ngaleso sikhathi ukuthi angeke ngikwazi ukuthandana nawe. Ngenze njani manje?
0: Ileyo nje inkinga. Awazi ungitshela ukuthi wena ungithandi.
1: Ngizothi ngikuzondelani ke Thabani, awungitshela.
0: Wazi kahle nje makhethi ukuthi ngiqonda ukuthini.
1: Ngicela singalokho sima endaweni yodwa
0: manje. Ngiyakuthanda nje Khethiwe. Ngiyakuthanda ufuna ukuthi ngenze njani ke? Ngenze njani ukuze kukhombise ukuthi ikuthanda kangakanani?
1: Yazi Thabani, zintathu kuphela izathu ezidala ukuthi ngingakwazi ukuthandana nawe mina.
0: Aw. Sezintathu futhi manje. Angathi ngunyaka odlule bezimbili.
1: Ehhe, sezintathu ke Thabani manje. Esokuqala sokuthi ngimdala mina kunawe.
0: Awu futhi sengazothi umdala kunami enxa ukuthi ungishiya nje ngeminyaka emibili nje
1: kuphela. Esokuqala leso, esesibili esokuthi mina nje ngayitshela nje ngingena lesikoleni ukuthi
0: ukuthi angeke uzothandane namuntu.
1: Yes.
0: Okay, lokho ngiyakwazi ke. Manje pho ngenze njani ke khithi ngoba phela ngiyakuthanda.
1: Esesibili ke leso engikutshela sona.
0: Okay, ngicela ungitshelele sesithathu ke ngoba phela engazothi sona lesengasazi.
1: Okwesithathu Thabani, usuyabhema wena. Mina ke nje angeke nje ngize ngikwazi ukuthandana nawe uBhema. Ikakhulukazi insangu ayindeki.
0: Ukuthi kunento engihluphayo emoyeni. Iyona into ebidala ukuthi ngibheme.
1: Oh.
0: And bengizitshela ukuthi mhlawumbe mengibhema into kuyisasidakamizwana mhlawumbe lokho kudala ukuthi ngikhohle kancane yabo. Kodwa ke sengibonile ukuthi ha ngeke uzokungisize ngalutho lokho.
1: Okuhle usho ukuthini manje?
0: Ngisho ukuthi ngiyekele ukubhema. Cha ngisasebenzise nje lutho luyidakamizwa. Nangesikhathi ngibhema futhi bengaxilile mina. Ngicela usukholele lokho engikushoyo ngiyacela.
1: Lalela ngiyakuzwa lento esho kodwa manje ngizoyiqinisekisa kanjani mina lento esho ukuthi awusabhema wena.
0: Kodwa makhethi kuzosizana ngempela ngoba ngeke uzuthandane nami.
1: Uthabani, yazi ngicela siyeke lento esixoxa kungcono.
0: Hayi. Kulungile Khethiwe. Kodwa mina bengifisa wazi ukuthi uThabani uyakuthanda noma ungathini. Yeso.
1: Kulungile, ngiyakuzwa. Kodwa ngiyacela Thabani yazi ngiyakuncenga ngicela unake imfundo yakho manje ukhohlwe izinto ezingezi kusize ngalutho.
0: Ah,

0: Sawubona Thabisile.
1: Yebo sawubona Thisha.
0: Awu kodwa kodwa bengicelile ukuthi ungangibizi ngothisha.
1: Hawu Sena, uthi angikubize kanjani kanti?
0: Uwadlala ngami manje kodwa Thabisile.
1: Hawu. Ngidlala ngawe makwenze njani?
0: Ngithe ngicela ungibize noma ngosandini.
1: Oh hayi ke ngiyakuzwa.
0: Awunankinga nalokho?
1: Cha bo, anginankinga.
0: Hayi kungcono ngoba usenankinga manje.
1: Ayibo. Bengithe nginenkinga yini konje?
0: Ayibo. Thabisile. Wazenza umuntu ongasazi manje ukuthi ubutheni.
1: Cha ngempela ke ngizokhathala mina. Ufunani Sandile? Ufunani?
0: Okay, kuyangijabulisa kodwa ukuze usokhuluma kahle kanje.
1: Uyazi umbuzo wami kwamanje awukakawuphenduli. Ngikubuza ukuthi ufunani.
0: Uyazi kodwa Thabisile ukuthi ngifunani. Lento kade siyikhulumile mina nawe ayakashintshi namanje.
1: Uyazi lento isho ithulike nje mina angikuzwa ukuthi uthini.
0: Ngiyakuthanda Thabisile.
1: Oh, abanye abafunda ubathandi bona.
0: Uyazi kodwa ukuthi ungiqonda ukuthini Thabisile.
1: Hawu, ngazi kahle ukuthi uqonda ukuthi uyangithanda ngoba futhi yikho lokho okushilo. Manje umbuzo wami uthi laba abanye abafundi awubathandi yini?
0: Ngiyabathanda, kodwa le ndlela engithanda ngayo wena ihlukile.
1: Abi, ihluke ngani?
0: Ihlukile ngoba wena ngithanda ukuthi ube intombi yami Thabisile. Ube umuntu wami.
1: Okay. Uma ubuka nje wena ingenzeka lento okhuluma ngayo.
0: Ingavinjwa yini kodwa ke Thabisile?
1: Oh, hayi bandla. Kusho ukuthi ngizokubuza bese nawe uyangibuza. Kusho ukuthi kake khozophendula omunye la.
0: Oh, kulungileke. Ubuthini konje umbuzo wakho?
1: Ngithi mina uthi wena uma ubuka mina nje ingenzeka lento okhuluma ngayo?
0: Ingenzeka. Into nje okudinge ukuthi uyenze wena. Ungitshela ukuthi uyangithanda.
1: Hayibo. Ngikushola nike lokho.
0: Umbuzo njani kodwa lo Thabisile?
1: Uyazi ukuthini? Sengokwesibili manje ngikubuza umbuzo nawe ungibuze. Okulandela la ngizocela ukuthi ungihambele bandla noma ungishiyela ngoba angisaqonda ukuthi uzokhuluma nami la eklasini ngoba kwenze njani.

0: boy. Ngikhulumile ke noSindi ukuthi ayihlanganise le ndaba yakho noSitha. Ngicabanga ukuthi njengamanje nje basendleleni bangafika noma inini. Kodwa phela maka ukuthi uvumile.
1: Ey, Nhlanhla, kukhona into engicakayo la. Ngathi kukhona ungahambi kahle la kumina.
0: Indaba manje bra wami. Uyakhula?
1: Hayi cha, ngikhula mfethu. Kodwa nje kungathi khona ongakwenzeki kahle la.
0: Hayi mfethu, unovalo mfethu. Unegoba bra wami.
1: Nhlanhla,
0: ungangiphoxi wena.
1: Ungaphetha kwahle, mfethu akubona ugwala lobo.
0: Yini pho?
1: Okay, mhlawumbe ibona. Mfethu angazi ukuthi yini ledala ukuthi ngingene namanzi emadolweni manje.
0: Angithi mfethu wena uyamthanda Sithabi.
1: Yebo ngiyamthanda mfethu. Kakhulu futhi.
0: Hayi ke relax ake boy, relax. Ayikho nje into engaze yenze ukuthi umsabe mfethu uThabile. Wena uzofika umtshelo kusenhlizweni yakho. Yena ke besenza adume ngakho.
1: Hey, yini lo khuluma ngayo manje?
2: Kuyani mfethu?
0: Ngoba ngitshelile nje ipani phela adume ngayo. Hayi mfana, yabo lapha ukuyo ngaya. Kodwa ubuya khohlwa.
1: Uyabonaka mfethu.
0: Baningi benzama.
1: Hayi mfethu umuntu utshela isilima ke mfethu ngalento. Usuzosizakala unyaka wonke ke wena ngalento manje.
0: Ukhumbule phela ntwana ukuthi nami ngiyamthanda lo yamuntu.
1: Hey mfethu ngicela singabuye nje sikhulume ngalento. Sesiqedile ukukhuluma ngayo ngithi Nhlanhla, Nhlanhla, nabo uthi nabo befika.
0: Aphela ke mpela ke manje amaphupho phana.
1: Amaphuphani mfethu. Unovela ukukhuluma imbudane nje.
0: Yabona njengoba utshelile boy. Ngishinkaka lapha yaziyagoba. Ngiyagoba.
1: Kahle kahle mfethu. Kahle kahle ufuna ukubona mfethu ngikhuluma into engekho lapha ngikwengane ngifuna ukubona ngibhedha.
0: He? Cha mfethu. Hayi yazi mawufuna ukubhedha sibhedhele nje wena. Ungafanga.
1: Napa napa napa napa.
3: Sanibona.
1: Sanibona Sithabile.
0: Kunjani Sitharara?
3: Ngiyaphila Nhlanhla. Ngizokuthi ufuna ukubona Sandi.
0: Oh Sindi. Bengicela nje sithi ubashayisa ngomoya.
1: Yebo kunjalo Sithabile.

0: ngakho manje mangakuthandike mina.
1: Angikholwa kodwa ukuthi kunganjalo uma ungacabangisisa kahle Thabisini.
0: Hayibo, kungavinjwa yini?
1: Thabisini, uma ungathandana nami ngeke uswele lutho.
0: Hey, hayi bandla. Okhona othe ngiyakuswela khona engikuswelayo njengamanje
1: ngibhekile. Hayi angishongo njalo. Kodwa lokho onakho kuzobe sekwanda.
0: Nimake, ubani othe ngifuna kwande lokho enginakho? Umthetho wakho uyangithanda noma uyangithenga?
1: Cha cha cha, angikuthengi Thabisini. Ngingakuthenga kanjani kodwa ngikuthanda kanje kodwa.
0: Yazi ukuthini? Imini kufanele ngabe ngikubuza lokho ngibuza kona ke njengamanje.
1: Thabisini, akekho umuntu engithandana naye njengamanje.
0: Hey, hayi bandla. Oh, manje ufuna ukubhala isikhala ngami?
1: Akunjalo. Akusile iqiniso lokho.
0: Okay. Uyabona ingane ukuthi zilunguza kanjani efaseleni? Zijeqezana nathi?
1: Ikhohlwe izona lezi ingane lezi ngeke zisize ngalutho mina.
0: Eh, cha cha cha ungasho ke njalo. Ngeke zikusize ngalutho wena.
1: Ngitshele phela.
0: Ngikutshela ukuthini manje?
1: Ngitshela ukuthi uyangithanda Thabisile.
0: Angikuthandi.
1: Angilani njalo la Thabisile yazi kanti.
0: Ubani othe uyadlala?
1: Yini into edala ukuthi kodwa ungangithandi?
0: Hayi ke bandla. Isidumbu sombuzo ke leso ngibuza sona. Ukuba bengithi ngiyakuthandayo ngabe ungibuzela ukuthi ngikuthandelani?
1: Akufani lokho phela kodwa.
0: Lalela thisha.
1: Ngicela ungibize ngoSandile.
0: Sandile, okubalekile njengamanje ukuthi ngithi angikuthandi. Ungeza nemali eningi, uze nebhanoyi, uze nanolwandle imbali, angikuthandi angeke shintshe lokho engitshela kona. Ha, hayi bandla, sengicela uhambe ke manje. Ngicela uhambe ngoba khona into engifuna ukuzenza njengamanje ezibalekile zomsebenzi wami wesikole.
1: Okay, okay. Kulungile. Ngicela kodwa uyicabangisise kahle le.
0: Hayi ke bandla, ayikho umuntu engizoyicabanga. Ngicela ungihambele Sandile.

0: Kunjani kodwa thoko sokwini la namhlanje?
1: Ngiyaphila.
0: Hawu. Awu kaqedi namanje ukuthuthe impahla?
1: Mhm, angaqedi. Yini ubuzelana?
0: Hayi, othapsile phela ave bejahili ukuvakashela. Yazi uthapsile uze wathi ukube nje yena uyakwazi la uhlala khona. Ngabe usevele wafika nje ungazelele.
1: Shame. Ababekezele. Sekuzolunga.
0: Kanti ke yazi wethoka kunankingi. Noma ngabe phela endlini yakho akagabi kahle. Asikho inhlobo isidingo sokuba namahloni ngoba phela othapsile bayegazi lakho.
1: Mahloni. Ngiyakwazi lokho Dolly. Ababekezele kancane bakithi. Kuzolunga.
0: Oh hayi cha, kulungileke.
1: Awushoko.
0: Mhm.
1: Akakutshela uThabani ukuthi ikephi kahle kahle inkinga yakhe.
0: Kambe leyo ngane wahamba la ekudelelile.
1: Kakhulu, kakhulu sisi.
0: Cha ke lutho thoko, ubengakangitsheli lutho.
1: Uyambona kodwa ukuthi kukhona inkinga nayo.
0: Cha yena ngiyambona sisi. Yilento futhi ebengade ngikhuluma ngayo nje nomfoweni.
1: Uyazi usakhuluma ngomfo wethu. Kuzofanele ngolunye nje usuku ngihlalela azabuya uThemba. Angisamazi.
0: Yazi ke sisi into engcono yini? Ungafanele ukuthi nje uvele ufike ngomgqibelo noma ngesonto.
1: Ngomgqibelo. Usuka angasebenzini ngalezo nsuku.
0: Yebo, izona izinsuku lezi angasebenzi ngazo. Lokho ke futhi kungakusiza ukutheni umbone nje isikhathi eside ukunokuthi umbono kwesikhashana.
1: Awutshele mina Dolly. Umfana lo ujwayele ukuthi uma kukhona umuntu angamazi adelele kangaka.
0: Lutho akaze nje inhlobo sisi. UThabani uyingane nje ehloniphayo. Ukuthi nje ungenele yini kulezi nsuku? Hayi angazi ma.
1: Hayi ke. Lokho kucacisa ngokusobala phela ukuthi umuntu anenkinga naye la. Mina.
0: Awu sisi. Engaba nenkinga nawe kanjani kodwa engakwazi?
1: Hayi nami le nto phela engixakayo sisi. Mhlambe uyazi bengizoqonda kangcono ukuba ungijwayele.
0: Hey. Njengoba ngisho nje sisi angazi kwenzakaleni. Yazi enye into uvele nje wangixaka kakhulu ngelesikhathi esezodelela ke ngisho ubaba wakhe omzalayo.
1: Oh.
0: Hayi ngivele ngadedeka. Ngivele ngadedeka ukuthi kahle kahle lo mfana ungenelwe yini.
1: Uyazi ukuthi omunye umuntu ke angaze azitshele ukuthi uqabene nesibongo sakwalinda.
0: Hayi bo.
1: Imina ungithatha kancane. Nangu nomfo wethu. Na umthatha kancane kanti.
0: Ungixolele kakhulu thoko.
1: Hawu. Ngiyaxolisa Dolly. Bengingaqondile ukuthi ngikhulume kabi. Ungixolele nje uma lokho ngakuhlalanga kahle ke.
0: Hayi cha, awukhulumanga kabi thoko. Yikho nje ukuthi omunye umuntu ngempela ngaze ayitshele okunye.
1: Kwangathi awuseneme kahle nje sisi. Ngiyaxolisa phela uma kuzwakale ngathi ngiqonde ukubi. Bengingaqondile mina ukubi.
0: Cha. Akukho kubo kushilo.
1: Kodwa kubukekike kanjalo. Ngathi nje kukhulu kusemqondweni wakho njengamanje. Akhulume nami uDoli. Kwenze njani?
0: Thoko. Ngingakwenzela itiye sisi.
1: Ede. Ungile. Kwangathi nje kukhulu kufika engqondweni kaDoli ngenyama zengwakhulumela. Kungenzeka yini ukuthi kukhona ukufihla uDoli? Hayi, siyoke siswe.
2: Mlaleli, asisibambelana isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda uthamele esilandelayo ngokuzayo kumsakazo wakho uKhozi FM. Try it.
3: Malalela uKhozi FM.
2: Sithole ku 91.2 noma ku SABC Plus app. uKhozi FM. Luhamba phambili.
4: Uma ibhizinisi lakho lingafinyeleli kuma sales targets, kungenzeka amakhasimende akho awasakuboni noma sekukhohliwe. Kodwa nge-SABC Sales ungakwazi ukuxhumana nalo kuKhozi FM. Thumela i-email ku-sales@ukhozifm.co.za ukuze uthole ukubonisana ngezidingo zokukhangisa ngebhizinisi lakho. Sisonke singakha isixazululo sokukhangisa esenzelwe wena ukuze sifinyelele emakhasimendeni akho ahlosiwe.

0: sithathe incingweni sanibonani. Sibonjwane simtholayo incingweni noma sihambe sekuma voice note ethu uthi ngibo sawubona sawubona kunjani? Yaphila. Ah madoda, uthe uyagaqela ubaba weza uthi ah sekushile sekubhedi. Hayi yase nje nasithole futhi sawubona. Hello. Ah banvelele ngiyababona. Hello. Ishila sikhona? Ah makhosi. Sithe futhi hello Ishila sikhona sawubona?
1: Amamkhosi.
0: Kunjani tata?
1: Amkhosi?
0: Yeah. Ucingo lethu lenze njani kanti? Ah ningizwa sawubona? Awubantu.
1: Yozwe machukchukwini. Yozwe machukchukwini.
0: Kulungile mazole kanenze njani machukchukwini? Uba mazole kwa machukchukwini. Lungile sengkhona machukchukwini. Ukukhuluma
1: nami. Hayi sina siyayidela nje inyama yome sigcoba usawuthi.
0: Yebo, yebo. Uyaphila kodwa sando sami.
1: Hawu siyaphila emsini ngakhofi kadunga manje.
0: Yebo tani.
1: Yebo. Ngiyabona ukukhuluma nawe ngiyabonga.
0: Ukuba uyazi nami ngijabule kanjani. Ujukujuku. Okay. Uthi uzwe machukchukwini ubuye ubuye kumashilazi. Hayi suka. Awungeke, awungeke, oqala ungene wrong, owesibili ukhuluma wrong, awusithandwa sami ngiyaxolisa. Angithathe omunye sehashila sikhona sawubona?
2: Sawubona.
0: Ah, abantu besilisa bavimbi wema, ngiyanithanda kodwa.
1: Mamkhoza.
0: Hello.
1: Hello, emajukujukwini futhi.
0: Okay, amajukujuka ngikhumbule. Yebo,
1: sikhumbule mamkhoza.
0: Iya, ngathi bani lo ngathi, hayi bo.

0: Batendo, pensa.
1: É um bunny.
0: Ô, dá uma coisa.
1: Ó, pede a foto.
0: Ucule futhi, Uthandi.
1: Batshela uphethe bana, usuculelwa yimina, yazi. Makhosi wenze njani. Makhosi. Uyazihlawulwa ngempela la. Asibingelele sawubona. Hello.
2: Namkhosi uyaphila.
1: Hayi njalo. Ngizobuya kunini.
3: Hello, Namkhosi.
1: Hayi njalo. Sawubona, Sheila Skhona.
0: Namkhosi.
1: Yes, Dani.
0: Wena mkhosi mini inyama xa sesiyibilisa le ikhathi na sihenge phezulu igqobusayo ingaboni kuzibonakala kude kodwa ihambehambe yona sesithi izinobomi labo mlayi ngaze ngisabo.
1: Wembani usanabalimi usasheshisa namanje kulungile
0: lapho mkhulu nje uthi engibambe seqedile
1: uthi zethu amalimi ambambe seqedile. Bye bye Dani. Bye. Sheila Skhona sawubona. Hello. Hello. Bantu. Bavimbi labangani bami. Sheila Skhona sawubona.
4: Hayi ngingakunela ingoma yami.
1: Eh oh yayithanda. Okay. Bye bye. Kuye lwadla ingoma yami.
4: Hello.
1: Hello.
4: Emajukujukwini namkhosa. Hello.
1: Ayi linganda nokoda kathelo esilisa. Ayi
4: emajukujukwini namkhosa.
1: Okay khuluma ngizwe.
4: Ayomi akinyanga la siyenze umqwayito mamkhosa ubanana lo wasekhulisa emasabeni la kwamasiganda ngaku Christone.
1: Yho ngiyakuzwa ni.
4: Ayomi saje mamkhosa kuthi mnandi seze umqwayito umqwayito omnandi.
1: Uthi umqwayito sina singqwayi basithi biltong. Okay.
4: Bona umqwayito mamkhosa.
1: Okay ngiyabonga kakhulu ngiyabonga.
4: Abe ngikuthanda ukhozi.
1: Bayos.
5: Buka manje.
1: Ibukwani manje.
5: Yazi kodwa. Nawuvula manje inofisi ungazibona ingani ganga.
1: Eh. Kodwa insane sifake indaba enzeni manje yini? Ah, muito coisa. Buso yangibuza ukuthi ngilithanda nokhozi. Nazi impendulo 20 past 11. Uba lokhuluma sawubona. Hello. Usilibambe. Sawubona. Yebo. Siyaphila wena unjani?
6: Ngiyaphila.
1: Ya, ubani ukhuluma na?
6: Ukhuluma na Maduma Kambatha.
1: We Maduma Kambatha. Inyama ke kuyenzeka uthole ukuthi hayi fridge alikho ayikho into kodwa ngithanda ukuthi yonakale uyawuyenze njani? Inyama moyibekile wayithenga yaningi kodwa ifridge alikho awufuni kodwa yonakale uwenze njani?
6: Siyasiyipheke.
1: Ehhe.
6: Sikhiphe.
1: Yebo.
6: Mhlawumbe sealing ngathi nasizive sizilo rondo.
1: Selweni shaya nje imbengo nje nishaya imbengo nje.
6: Sele nawe njengoyihlaza sele siya nimbengo.
1: Hayi ngiyakuzwa sithando sami uphile nje ngithanda nomoya wakho.
6: Yebo sisi.
1: Bye bye dad.
6: Bye bye ngiyabonga.
1: Okay.
5: Mamkhosa.
1: Iya, hey kwangeniqalaqala. Ya.
5: Uyaphila?
1: Ngiyaphila njani?
5: Njalo le ngithethisa umzukulu lapha.
1: Uthini umzukulu? Oh wena kade umthethisa ngizwile. Iya.
5: Kathi ngale mnamphulu ukhuza lamadoda manje na avimba masila.
1: Awuyawabona yini bayavimba awumadoda.
5: Mamkhosi, inyama iyakhuthuzwa ezakwethu lento kuthiwa ukukhuthuza inyama uyithi futhi.
1: Awu.
5: Emanzini inyama ukuze phela mawungena fridge ingonakali.
1: Okuthi ukukhuthuza.
5: Ehhe, uyayifuthuza.
1: Oh, khu noma fu.
5: Iyafuthuzwa. Futhuzwa,
1: oh. Ya, bese ufakani ke. Uzimo nakali.
5: Uthi kancane phela usawoti inyama.
1: Okay.
5: Abese. Ubaba kakhulu uthi.
1: Eh abane BP ngabafakisa usawoti inkosi yami omningi yacela.
5: Awu BP phela vele ke nje kuyoqala athi kuyithe manzini before ayiphinda ayipheke bese ezake le BP njengani.
1: Awu ngiyabonga dad ibambe ngakho ngempela. Wo uyahleka. Kade ngagcina wezoda. Hey siwaye nganoku make up antombi bavana washiya phansi.
5: Ubaba make up ile bangikhuluma nawe.
1: Awu namanga. Papa yezata.
5: Papa.
1: Hayi kulungile bani. Oh asathi ngibe nenze njani inyama nansi nje phela manje izokunakala wenze njani sawubona. Sawubona.
2: Hello mam Khoza njani?
1: Ngiyaphila dalo njani mina?
2: Ngiyaphila.
1: Iyo.
2: Iyo. Ukhuluma nomama Mkhize ngila eMkholombi.
1: Uyawenzana eMkholombi? Kuma nje.
2: Lalela ngisekhaya lami.
1: Uyajabula ntombi.
2: Mama Mkhoza, ngifuthuzile njengamanje iyabila, ngiqede ngifaka sauti. Ngithatha uyazendlini ekuthi indlu yangehla yakagogo. Uyoyifaka phezulu, ngiyayixhoma lapha phezulu lokhu ngithi phishiti.
1: Ungawi phela ugibela phezu kwani?
2: Hayi, ngizogibela phezu kwekesi la drink.
1: Oh, okay. Papa.
2: Ngiyabonga Mama Mkhoza, ngiyabonga kakhulu.
1: Bye, kahle. Makhosi asafuni nge, Makhosi. Asiqhubeke sithi isikhathi amashumi amabili nane ngemva kwehora leshumi nanye.
3: Nasi khona siseMaritzburg.
7: Pizza Maritzburg.
8: Iyona leyo.
7: Ngena ku 91.4 noma ku SABC Plus app.
9: Simsazwa hamba phambili Ukhozi FM.
7: Ulalele Ukhozi FM. Luhamba phambili.
1: Ake sizwe ama voice notes.
10: Hashtag Silas Khona, ngiyabingelela Mama Khoza. Mina okwami ukudla angifaki usawoti irice ngoba ngisengenzela ukuthi lidliwe u-2 days. Ngoba melifaka usawoti liyashesha ukonakala. Notamatisi cha, notamatisi angiwusebenzisi ngoba utamatisi nawe uyashesha ukuthi ukonakalise ukudla, awubusakwazi ukuphinda ukusebenzisa. Kufanele ukuthi uma ungabe ufake utamatisi ukusebenzise manje ukuqeda. So ningakho ngingawufaka utamatisi ngoba utamatisi ashesha ukonakalisa ukudla. Ngiyabonga kakhulu.
11: Hashtag last corner, sawubona leli D ukhuluma noSima uzeze ngaphansi kwe-GP Shillers eholwa u-JGM. Mina into engiye ngiyenze ikakhulukazi emsebenzini ngoba abaqashi ngiyabaphekela. Uma ngabe ngibona ukuthi imfino seyiyabuna like amakherothi, iyipinashi nje yonke imfino yabo, amaveji wabo uma ngabe sengibona ukuthi ayabuna, ngiyawathatha ngiwafake emanzini abandayo from the tap and then ngivuvuzele nje ushukela ngaphezulu emanzini, ngivuvuzele ushukela and then ngithi ukuhlalisa lapho. Uma ukuthi bekuwukherothi uthola sowuqala uqina, mhlawumbe bosowuthambile sowuqala futhi uqina, sowukwazi nanokugreater kahle. Uma ukuthi ama-fruits nawo ngenza same thing.
12: Shila zikhona ukhuluma noThabile Gumede phansi ku-Shepstein, umphathi wami uzodacele. Mina ngoba kwaba mabelungu shame angipheki, kodwa nje into engiyenzayo ekhaya uku-avoid ukudla ukuthi ngingaboli utamatisi nokherothi. Lezo zinto ngiyazigwema ukuthi ngingapheki ngazo ngoba ngiye ngibona ukuthi ziyasheshisa ukubolisa ukudla. Yes, ngibonge kakhulu emashilazini, ngibiza ngesinqazu ecilima phezulu. Ngiyabonga Shila zikhona ukhuluma noThabile Gumede phansi ku-Shepstein, umphathi wami uzodacele. Mina ngoba kwaba mabelungu shame angipheki, kodwa nje into engiyenzayo ekhaya uku-avoid ukudla ukuthi ngingaboli utamatisi nokherothi. Lezo zinto ngiyazigwema ukuthi ngingapheki ngazo ngoba ngiye ngibona ukuthi ziyasheshisa ukubolisa ukudla.
13: Sabona Mama Khoza nethimba lakho uKhozeni FM. Ukugcina enena upheke ukudla kwakho kungonakali, kupheke nge-olive oil bese ufaka ama-herbs bese ukuthulela kwi-container eyi-glass noma enamel ngoba iplastiki ibibe nayo umthelelo wokuthi ukudla konakale. Ngiyabonga uPopi Mhlongo, Shilas laseGoli.
14: Shilas khona Mama Dudu Khoza, lo okhulumayo uPhumzile Masondo osizweni ngaphansi kwamphathi uBalisa eNkasela. Mina indlela engiyaye ngenze ngayo, ngiyaye ngithenga inyama ibe nini bese ngiyayigeza ngiyibhoyile. Uma isivuthwe bese ngiyayihlukanisa igaba ngegaba kuthi mase ngifuna ukuyipheka bese ngiyayithatha iphakethe ngalinye, ngilokhu ngipheka, lokhu ngiyithatha ngiyipheka. Iyavuka nje, ivuke ibe yintsha, ayiboli. Kanjalo nomfino wami nobhontshisi ngiwenza kanjalo, ngiwubhoyila wonke ube mningi bese ngihlukanisa igaba ngendlela esidla ngayo la ekhaya.
8: Izinkinga kwezomthetho zingakwehlela nawe. Ukuboshwa ngokungafanele, ukushaywa, i-divorce engaphikisiwe, izinkinga zesondlo noma ezomsebenzi, lokho kungakwehlela nawe. I-Client Legal ikunika abameli ngenani eliphansi olukhokha nyanga zonke. Uthola usizo noma inini emahoreni ang-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. Iclientele General FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
9: Ukuphila nesifo sikashukela akulula. Uma singalashwa singadala izinhlungu zemizwa, ukuluma kwezinyawo kuze kususwe nezitho. Kodwa kukhona ithemba. Thola amaphilisi eProbiotics, indlela yemvelo yokulawula ushukela wegazi. IProbiotics isebenza ngokuvumelana nomzimba wakho ukusiza ukulawula ushukela wegazi ngokuphepha ngaphandle kwemiphumela engemihle. Thembela kwimvelo. Themba iProbiotics ukulawula ushukela wakho wegazi. Itholakala emakhemisi aseduze nawe.

0: try something amazing.
1: Hey, ngiyalithanda idolobha lakithi. Kodwa sikwisikhathi eside kakhulu manje ngibheka ngazonke ngicabanga. Sifanele ukungcono kunalokho. Amanzi ahlala ngekho insuku eyiningi. Imigwaqo isiyonakala kakhulu. Yazi, izinto azilungiswa neze. Angiceli bukhazikhazi, ngifuna nje ukuthi iy'nsiza eziyisisekelo zisebenze. Futhi ngiyazi ukuthi zingasebenza. Ngoba sengikubonile lokhu kwenzeka lapho i-Democratic Alliance iphethe khona. Ngifuna idolobha lakithi lisebenzele nje wonke umuntu. Ngakho kulokhu, kulolu khetho, ngivotela i-DA.
2: Lesi sikhangiso sezepolitiki sikhokhelwe iqembu lezepolitiki elithintekayo. Imbono evezwe kulesi sikhangiso ingeyalelo qembu lezepolitiki futhi ayimele imbono ye-SABC.
3: Imidlalo yakho yebhola yangempela sonto isikulungele ukudlala bukhoma ku-SABC. Ngolwesihlanu ebusuku, iBundesliga ithatha izintambo njengoba i-Union Berlin izobhekana ne-Schalke 04. Umdlalo-ke uqala ngo-8:30 busuku bukhoma ku-SABC Plus. Uyaqhubeka-ke nomkhankaso we-Betway Premiership ngomgqibelo njengoba kamaZulu ebhekana ne-Marumo Gallants ngo-3 ntambama ku-SABC 1. Bese kuthi-ke i-Orlando Pirates kamagebhula izothathana-ke ne-Lakio Sylvester SC emzuliswaneni-ke wokuqala we-CAF Champions League ngo-3 ntambama ku-SABC 2. Bese-ke le ngilande i-Chelsea izobhekana-ke ne-Hull City ku-Premier League ngo-4 ntambama ku-SABC 3. Elasekhaya, elase-Afrika, elamazwe omhlaba konke ngebhola endaweni eyodwa ku-SABC Sports for the love of the game.
4: Asikhulume.
3: Mina khona engangibeke kuye ngoba ngiyazazi ukuthi
5: akwazi ukubeka
3: ngangibeke kumuntu
5: ha. Okay. Ha umeshona.
3: Lalela wenzakalani. Angeke ngisadalule ukuthi ngangibeke. Angithi angikwazi ukubekeza la ngikwazi ukulinda.
5: Yeah.
3: Ngayibeka yaningi mase kumele sikhokhelane isaxabana.
5: Ngingake ningaxabani imali
3: le.
5: Ngeke ningaxabani
3: zimphela khumbula kwakuyingxabano nje zethu sicelini ezingamayelana nemali.
5: Oh yeah.
3: Ehhe. Sekunzima ukuthi ayibuye.
5: What if yena wayecuphile vele ukuthi ixabanani
3: khona
5: khona kunizo ngeze kusondela la imali.
3: Uyabonani? Engathi umuntu kuzomela afunde ukubeka.
5: Zibekele.
3: Ayike ngindlela.
5: Oza khona kwacaluza ePietermaritzburg. Sawubona zakhona.
6: Yebo sanibona. Thank you Chef 23.
5: Dak ithobe sethawini.
6: Hayi bo zimiphi nini noDJ Sphelas mina nje ngakubona kahle ku TikTok uSibuli Skoko Phokosa.
5: Yebo.
6: Ngahlanya ngathi hayi bo ngobuyena nje uzimi wathulula ngase nganomona ngathi hayi bo wathulula futhi wathulula amaphepho
3: bazoba
6: nibani. Hayi bo ngathi nje ngeke ngahamba ngavuka ekuseni ngayosithenga.
5: Nazi ya.
6: Ngavuka ngasithenga nami kwesinye isitolo la ethawini.
5: Ngafika
6: nami ngifaka o-5 rand angincene ukubaphinda noma ikathathu ngosuku.
5: Nazi ya.
6: Ngoba phela ngampela ayikho imali enkulu kunenye, ayikho imali encane.
5: Ayikho.
6: Ayikho. Ngisho ishumi uyalifaka njengusho nje.
5: Yebo, yebo.
6: Ave ngikuthanda ngoba vusiqwashisa sabalali. Ave ngikuthandani.
5: Siyabonga sithandwa sami.
6: Ah, ave ngikuthanda.
3: Thanko.
5: Ungaqala uzivule bo.
3: Sithi ubuhlalo.
5: Okay.
3: Thank you. Asibonge lapho. Cha ziyakhuthaza lezi ndaba.
5: Angithinta.
3: Yeyibonto ufanele yasiyela phakhe kuWhatsApp sizo ukuthi ke umephi wena.
7: Hayi hayi zimdola bafowethu uyanezwa kodwa nje kunzima.
5: Mhm.
7: Ukuthi usosibekile impela nawo lokho ubala ngomqondo ugcina ukuthi ngiyasiqhekeza ke manje.
5: Yeah.
7: Oba ikhona zona izimo ezifikayo impela sifika isimo ukuthi uyasigwema singagwemeki. Uthe phaketheni ngomila kukholuthi. Kugcine kuphoqo ukuthi nasekhaya bayakwazi ukuthi unaso. Belokhu bezobika nje beyigudlisa ngakuwe, Hayi uzobona ukuthi hayi ngeke, sengaze kufa umuntu. Usivula impela ungaqondile. Yabonga kwezimdola, ngomkase ngamtshali ngiwahlabise empanzakazi. Thank you.
8: Mina ngithi ngibeke imali, vele kufika iy'nkinga ey'ngaka ekhaya. Kufika iy'nkinga ey'ngaka empilweni yami. Gcine ngiyisebenzisa imali. Yabo nje kumanje khanya ilamba, kukholulo kuyabheka. Nje sobona uma sesekubhala ukuthi hhayi umuntu yini akade efihlile indoda. Bifihlile ebhenki. Mhlawumbe ithi nje ngifuna nje ukubeka imali engange-1,000 njalo ngenyanga. ngicene ngihlephulile. Sengihlephulile impela njalo. Sekhanyilambo manje, khanyilambo manje back. Yabo abaphumela manje manje la ethezo sebenza. Dako.
3: Dako, uthi hayi uhamba ngelambo manje, sekonakele. Sekonakele, kodwa ke udabaletha liphelile ke liyaqhubeka. Nawe ke awenzi njalo ke usitshela ukuthi umephi kulesi simo esikhuluma ngaso, usayibekile, usuyivulile, mawuxhuma ngakho
5: manje. Ngithi umuntu onephone siphe, mawunephone ngeke uhlule ukubeka ishumi nomthurand ngosuku ngoba kusho ukuthi unayi imali phela ifoni yakhokhelwa uyakhokha la airtime isho ukuthi uyakhokha idata lisho ukuthi mawukwazi ngeke uhlule ukubeka uthurand ngosuku
3: uyayizinto njalo
5: ngisho njalo nje
3: hey yasaza siphithi asiye ngomeni fihle isikhwele uthi uzwe kahle iCVN onwele

0: ubani ke futhi manje lo
1: sengibona isicapha.
0: Thabo. Hey babe.
1: Vula umnyango.
2: Ayish, kodwa baba uthekiseni kangaka.
0: Ayi kodwa Fatima yini? Kwenze njani kuseni kanjena? Yini sekufe bani manje?
1: Uzovula lo mnyango noba ngukhahlele.
0: Awu ngiyeza phela ungazibulala isicapha bakithi.
1: Ya ngisize ngimpahla yami. Khokha ndoda.
2: Hawu. Habe Fatima yini? Sekuyona indlela kubingelelana ngayo manje la ekhaya lena.
1: Habe anginaso isikhathi sokubingelelana nawe mina. Ngifuna imali yami.
2: Okay. Lalela. Ngiyacela sisi, ngicela sehlise umoya ngoba uyazi ukuthi kwenzeke izolo. Ngiyacela. Le nto egcina ingaphelanga kahle ngenxa yolumsindo wethu nokuxabana. So please ngicela uhlise umoya.
1: Uzokwehla kanjani umoya imali ingekho kumina? Eh? Ungitshela mina ngendaba yokuhlisa umoya.
2: Lalela. Uyabona manje. Ingakho ngithi hlise umoya sisi. Ngoba phela lozara ukhona lapha ekhaya. Manje uma ngabe sewumeme izindaba yemali uzothina uzara kahle.
1: Hayi awungeke wena. Kanti uyena yedwa yini owazi imali la ekhaya?
2: Kahle. Uyena yedwa kahle Fatima usukubhayiza yini manje? Hawu. Uma ngabe uzara esifica la sixabana sibanga indaba yemali. Sizothi imali ibikade yenzani yona le imali eqedwe ukwenzani? Cabanga nawe hawu kanti yini manje?
1: Okay ke. Kulungile ke ngiyakuzwa. Kodwa size siloku nje sikhuluma ngemali iphutha lakho lonke lelimthambo uwena obange yonke lento nje waze ngimemeza nanga
2: namanje usaqhubeka uphatha igama lemali kanti unjani wena
1: okusalayo ngiyayifuna ngiyayifuna ayize kimi ayingishayela isandleni
2: kodwa bathi umuntu

awubuke lo muntu ecishe ngishayisa man. Ah, man. Eh, uyazi. Madoda. Hey. Yazi ngempela ngempela kulezintuku. Hey, amabhadi angilandele. Bengizothini nje ngempela emsebenzini kubele imoto imalile. Hey, madoda. Hey, awke ngene kulomgaqo lo ngoba lungihamba kuona. Hayi, impela ngathi ubhizi. Ngizoze ngigaxele phela manje. Uyazi ukuthi lokho kuntuli uyazi kuyangigwema engikubona futhi solwakaqala ukusebenza kule case kaHamza Cele hayi ngeke inkosi impela uyasikhukhumeza nje futhi ngisho e-station usihlezi nje ngekho eyokuthi ke uhamba nabasesha bakhulu nababili abadumile kumenza ukuthi azibone ukuthi uyilento ephezulu ekhekheni inkosi yami uyazi ukuthi akakhohliwe esebenze lo rebe Wey, kisho khebe nje abayilutho. Hey, ngokwakhe uzibonela amaphoyisa kuma bioscope apheshayo FBI kanjena, OCA. He, patata. Uyazi ukuthi kuyophela sofana. Impila ivismango, uyazi. Hayibo. Ngoba le moto kwangathi imoto ka iwini impela nangiqhamuka awuthi ke ngihlehle ke ngiba

0: mina ngicanga na ukuthi yini lo osofuna ukungichazela yona obukade ungangichazelanga yona izolo. Wena uzongiqambela amanga wena. Wena
1: izolo kanjani manje Fatem? Kanjani? Ngifike la ngikhathalele ngiphuma le kude nawe uyangibhozomela awuningisho ithubo lokuthi ngikhulume nawe Fatem.
0: Kulungileke awuchaze lemfishimfishi yakho ufuna ukuchaza.
1: Okay, lalela. Abafana laba kade sibathumele. Bathi bavele bamangala nje nabo ngoba phela imali abayithole kwi-app yasebhanga kaZara ibingafiki ngisho ku 200,000.
0: Habe! Ibingafikanga kanjani?
1: Angazi.
0: Kanjani? Le ngani isandu kuyithola nje zolo lokhu le mali?
1: Lalela ihlisa umoya, ikhodwa bakwethu.
0: Ihlisa izwi.
1: Uzokuza uzala ngale. Hawu. Njengoba nawazi kahle ukuthi le mali bekumele siyichaze kathathu. Isona zathu ke lesi oyibona ukuthi imali ivele yabancane nje. Isona zathu lesi.
0: Hey, yabona ngisho kumabona ukuthi angikaze ngiyibonekele. Yabona wena ufuna ukutshela ukuthi le ngane

0: ishaya iphuphuzile yayiceda tututu yonke le mali eh hayi ngeke ayikona ngishifile imuke le ingane ekwana uqobo lwayo ngitshela yona eh imbudane yodwa
1: kwa nami ngibona nje ngimangele njengawe futhi hayi iyadida indaba lenda indaba le mali
0: iyadida nje wena usho kahle wena wabona wena ingaze kudide ngempela ngoba ngabe ukhuluma nje wena ngikhuluma nje igcwele amaphakethe le mali ivuze amaphakethe lakho
1: ngiyakutshela
0: ngiyakusola nje lento ngitshela yona wena ukuthi ayikho mhlawumbe nje ngempela ngempela ngikhuluma nje le mali wena uyayazi ukuthi
1: uFatima awukahle awukahle Fatima sengichazele kangaka ke sengichaze ngaze ngakhihliza
0: amaphakethe
1: akusho ukuthi awungilalele mhlawumbe nje lalela ngitshela abafana bathi batholele imali engikutshela ngayo engiyishoyo kuwena angazi ukuthi kungani ungangethembi Fatima ngoba phela mina ngikwesekile kulona yonke leli cebo lakho kusuka phansi
0: mhlawumbe wena usukhetha ukungijikela nje noma labo sikhoshana labakho sebejikele kwawena uqobo lwakho
1: yazi kubuhlungu mangabe usukuzocabanga kanjalo Fatima bengeke mina ngize ngiyenze le nto kuwena Fatima nabafana laba bengibathumele abafana engibathembile laba ngiyabathemba labafana
0: uthemba umgulukudu imgulukudu leya otsotsi
1: yazini ukuze ixazululeke le nto sisi kuzofanele uzame indlela yokubuza kuzara ukuthi imali ina bamtshontshele yona iyona ndlela ezokusiza
0: ke yabona ke manje ngeke ngeke kuzokulungeki lokho yabona ke lokho kushoyo ke manje hayi ngeke usuyaphuma ngeke hayibe akasona isilimo uzara uzobona ukuthi khona okushaya amanzi la yini usufuna
1: manje manje shuthi uzosola mina ke kuze kube nini kulokho usolana nami angithi unifuna iqiniso ngale mali yakho mbuzeke phela ukuze uthole iqiniso

0: iintaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Wena ubuzitshela ukuthi wena ndoda usubalekile umthetho wakhe. Isona ke esikala sakwantombe lake lise. Kudala ifunana, kudala icingani, isize yahlangana ke namhlanje. Kuzoqhaca ngempela ukuthi lo wayisusa uzoyimela yini.
1: Hey, wendoda, ukhuluma nami yini wena? Noma mhlawumbe uhayi inkondlo.
0: Na, sisimanga sami wendoda. Ukhona nomunye umuntu ombonawo la? Eh? Usufuna ukuphika manje?
1: Na, simhlali ngahlala oba
0: wena. Umhlolo wena. Usebenzisa leli business lakhe elingasile ukugila imkhulu. Unkosikazi wami ufuna ukumenzani wena? Wawufuna ukumenzana uzuzu wena?
1: Kodwa nginesiqiniseko sokuthi wena bazangitshela ukuthi ngangizama ukumenzana umkami.
0: Wena sikhohlakala indini, sikamashonisa nebhizinisi elingasisile. Wawufuna ukunyukeza umkami ngokocansi wena. Wamyengela lapha edolobheni ngoba nakufuna ukugila le mkhuba yakhe.
1: Yewa, yewa, ungalingi uzongibhadala wa.
0: Vele wena.
1: Kuzuthi ukhuluma ngani?
0: Sikhohlakala.
1: Yewa.
0: Ufuna ukuphika manje. Kanti khululeka ke wendoda, mina ngiyiphoyisa mina. Ngibajwayela abaphika njengawe mina.
1: Eh, womfowethu, kahle kahle uzothi la ngibe nawa.
0: Lalela la wendoda ngikutshela. Ngizokutshela ukuthi wena usuboshiwe.
1: Ngiboshwe ubani mina?
0: Usine kahani manje?
1: Boshwe wena. Baphoza kwelwa. Futhi uzobongibophelana kahle kahle wena.
0: Lalela la wendoda, angilona i-cassette mina wemfana. Uyangizwa ngithini kuwena? Angizoloke ngiphinda ngiphinda into eyodwa kuwena. Sengikutshelile ukuthi usuboshiwe.
1: Lewa, ngiboshwe wena mina wahanzana. Angilala phela mnitho izilelo liphathayo. Angidlali ke nje uma sigcozi mina uyangeze ngithi
0: ubani odlalayo, ubani odlalayo wena. Ubuke ngase ngathi ngiyadlala la wena sikhotheni. Ha? Ubona ngathi sengiyadlala mina.
1: Mina ngizoyenza kuwe manje ngifuna ngigaxophethe ke manje ngiqinthele mina uyangeze. Faka inqindi kuvalele lenyiso njengoba sebekunamekile
0: vakelele. Wena ucabanga ukuthi mina ngakhula hey lalela. Ucabanga ukuthi ngakhula mina insizwa iboshiwe. Wena ushaye mina. Uyangazi kahle mina. He? Uyangazi kahle mina. Njengoba ukhuluma ngalo blue aya wazi nani ukuthi kwakwenze njalo. Uzolimala mfana ngiyakutshela wena.
1: Yabona?
0: Uzolimala mfana nami ngiyakutshela wena.
1: Kuhleke uma ngabuye insizwa ezelayo ngoba phela uyabona la kumina. Iphilo ayifuna ukuzayithola. Wena nje thana phe mina ngikutshengisa abantu mina.
0: Wemfowethu lalela la. Ngenhlanhla mina. Ngiyiphoyisa lo mthetho.
1: Yokubekusandla wena.
0: Ngiyawuhlonipha umsebenzi wami. Angizili ukuzokushaya la. Ngizokubopha njengoba bese ngichazile.
1: Lalela kwenzala ngishabe ukuthi ubuze le enwenzalwezwa sofela ngokusaka hazo.
0: Ah uyabona ke
2: uphela kanjalo ke umdlalo wethu osihloko sithi isinqumo. Ababhali ilaba uMandla Ndlovu, Mntomuhle Mcambi, Ntando yaphezulu kunene, Lerato Thowe, Yenziwe Sithole, Jabulani Jali, Nosicelo Gasa. Lo mdlalo uqoshwa ngaphansi kweso likamdidiyeli uDolly Ogle. Ukhosi FM linesibopho sokusakaza ngaphansi kwemigomo yokuziphatha ebekwe yikhomishana ebhekela izikhalo kwezokusakaza eNingizimu Afrika, iBCCSA. Le migomo ihloso ukuqinisekisa ukusakaza kwezindaba ngendlela eneqiniso nengathathi hlangothi. Imibono engenzeleli kanye nezinhlelo ezifanele lonke uhlobo lomlaleli kusuka ezinganeni kuya kwabadala. Izinkulumo ezinokucwasa, inzondo nezingenanhlonipho azivunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi ukhosi FM aluhambisani nale migomo, ungathumela izikhalo zakhe kule khomishana PO Box 412-365 Craig Hall 2024 noma uthumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za. ukuze uthole eminye imininingwane vakashela ku www.bccsa.co.za. Ukhosi FM luhamba phambili. Chata nosthandwa Nzusa
3: sithi nami yangishunqela into ukuthi nozolambatha
2: woza nabangani bakho
3: kufanele abantu benze njani ukuze bakwazi ukuthi babhale kahle amawilabo bangashiyi imndeni yabo nezingane ixabana zibanga.
4: Umungenalo leli phepha ekuthiwa last will and testament kusho ukuthi izingane zakho kuyofanele izwane ngoba phela kuyoba izona ezoshu ukuthi senganyakaza kanje inyakaze kanje.
2: WNB
4: khona okomfanyana lapha ku social media okhlezi kukhala ukuthi hey ningawenza amawili ngoba manje banithathela imali yenu into leyo kuthiwa yifa I deceased estate administration ine cost vele
2: ngo 3
4: noma iwill uyenzile noma ungayenzangi
2: yini kuya ku 6
4: ukuthi will iyona ezoshukuthi kufanele kuhambe kanjani ezinganeni zakho kuze zingalo
5: ku Cozy FM.

0: yeah, bongezwe ke mabandla ke uthi zange. Njengamanje ke usekhona uChurch Boy ke lapha ke bekunophichichithi nje mncane udoko nje usiyakwazi manje ukuthi ke smooth. Church Boy ukugrand but wami.
1: Hey ngiright kakhulu njani nina?
2: Hey wemfethu sinjengosheleni uhamba kahle kodwa lapha siyekwini impala ngithi.
1: Ah uhamba kahle kakhulu usathana uthi uyazizama.
2: Akakhohle. Egameni lika Jesu sichiliza kwasani.
1: Wahluleka kudala.
2: Oh, ngiyakutshela wena. Mfethu, sithe ngaboxo njengamanje umntaka baba, ukhuluma ngendaba ebalekile layo ukuthi ungathi mangabe usuthole enye into bese udedela le ubuvela unayo. Uthini lapha umntaka baba?
1: Ehhe, nemfethu nanka amagama nje amabili engivuna ukukhuluma ngawo mfethu. Umuntu nomuntu mayezalwa uzalwa uphethe ufumbethe esandleni sakhe. Ngizokhuluma ngokuthi ngaphambi kokuthi uze ucele izinto kuNkulunkulu uzukhale kube nezinto oyifunayo awuqala ucheck ukuthi yini esesandleni sakho okokuqala into esesandleni sakho ungalenzi iphutha lokuyidelela singakafiki nje kuyidedeleni ungalenzi iphutha lokuyidelela into esesandleni sakho ngoba lento ozelwe nayo uyiphethe iyona ezokunikeza izinto ezidingayo noyifunayo isikhathi esiningi siyayisicabanga ukuthi khona umlingo noma khona izinto okufanele siyithandazele ziqathake phezulu kanti ezinye zezinto esiyifisayo empilweni siyithola ngokuthi sisebenzise lokhu uNkulunkulu asuke sinikeze khona. UNkulunkulu akalenzi iphutha mfowethu lokuthi akulethe emhlabeni akulethe ungaphethe lutho akulethe ingekho into yena azokwenza ukuthi uphile ngayo wena ngamanye amagama uma nje uzoba khona emhlabeni uNkulunkulu usuke selungiselele ukuthi uzophila ngani uzophila kanjani ngaphambi kokuthi uze mhlambe uthole imfundo kube khona itifiketi kube khona izinto oyitholayo nozamukelayo emhlabeni khona izinto ozalwa vele usunazo yikho nomedalwa uAdam akadalwa ngosuku lokuqala uNkulunkulu edala waqale wadala izulu nomhlaba uNkulunkulu wadala izitshalo wenzani uNkulunkulu uNkulunkulu uqala ngokubeka indawo yokuthi mayisefikile uAdam akafikele endaweni mayisefikile uAdam akafikele ekudleni mayisefikile Adam akafikele endaweni enothile eright ngamanye amagama nawe uthi uzalwa isuke isikhona into uNkulunkulu akade ihleli ukuthi uzophila ngayo lento manje thina uma sesemhlabeni siyaye sifune sihambe siqalaza ezindaweni nakubantu ukuthi inkosi yami ngicela ningisizeni ngingaphila ngani yini engayithola ukhohle ukuthi khona into esesandleni sakho uze athi kuMose umehlangana naye ebona isihlahla sivutha uthi Mose ungabusasondela indawo omikuyona ingcwele ngcwele khumula imbadada zakho mayisethi hamba okhipha abantwana bami laphayana ubayise eKhenani uthi uMose ngizokwenza kanjani uthi uphethe nesandleni sakho uyabona ke manje uthi uMose uhlangana noNkulunkulu uyitshela ukuthi khona into azoyinikezwa uNkulunkulu kanti uNkulunkulu uthi konke kusesandleni sakho Mose into ozoyisebenzisa ukuthi baphume laba bantu isesandleni sakho yikho ke ethi iphose phansi ukuze uyibone amandla ayo hayi ngoba iphose emhlabathini njengoba ethi ume endaweni engcwele ingoba uNkulunkulu okuleyo ndawo mayise iphosa kuNkulunkulu uyayibona ukuthi inamandla ngizothi ke sengivala into esesandleni sakho kuze uyibone amandlayo iphose esandleni sikaNkulunkulu uyibone ukuthi yini masibuyele esandleni sakho uzobe seuyethemba ukuthi impela uphethe into ephilayo bese uphila ngayo
0: hayi wayibeka mfana hayi wayibeka
1: yes
2: ngicama kugula mntaka baba siyabonga
1: amen
2: Enkosana uxhumana uthola kanjani futhi?
1: Ngikhona ku Instagram @simunye churchboy, ku Facebook simunye churchboy comedy na ku TikTok simunye churchboy.
0: Oh, thank you churchboy.
1: Nangos.
0: All right, okay. Cause FM ke phela ke khona ke indaba zezohrelisine, ngabe nje libumbani ihora ke bese ke ngaleke kwazi wangena unokanda nomkhaba. Njengamanje ke ake sivele ke sithi qunga la.
3: Ubusuku obuhle.
4: Njengoba ke ngomhla ka 10 uMandulo. Kuwusuku lomhlaba lokuqwashisa nokuphimbela ukuzibulala abantu. World Suicide Prevention Day.
5: Uma sibheka abantu abazibulalayo isikhathi esiningi abantu okubenzima ukufinyelela kubona isizathu esikhulu salokho ukuthi abakhulumanga noma abazange babike ukuthi kunenkinga ababhekene nayo. Siyacela kakhulu umlaleli ekhaya ukuthi kubalekile ukukhuluma ngezinto sokubhekene nazo akabe khona umuntu omthembayo ongakhuluma naye nokuthi nawe njengomlaleli hlala umuntu osezindaweni ezinike ithemba. Izinto ezindawo ezifana namasonto kanje indawo enike ithemba lezo izinto oyilalelayo emsakazweni izinto ozibukayo kuma social media ngoba okubalekile kufakani ngaphakathi engqondweni
3: Inkosi Nathi Mshengu uKhokhozi FM Woza laba bantu bakho
0: ungabona kulaka iqhamuka lapho
3: bese ngihema phakathi leviki ngo3 kuya ku6 uKhokhozi FM

0: Alright, okay, umsangazo ukhoza FM ukhoza amaphiko phiko engoma emnandi ka Teni ethi urumaya. Urumaya.
1: Urumaya.
0: Yema tjote. Hayi kumnandi umsakazweni ngiyakutshela wena. Imizuzu sesisela njengamanje ishumi nesikhombisa ngaphambi kwimbumbana lapha na kihora lesihlanu.
1: Kanti impela nje lapha na kitshaka ezwe sikhumeke lapha nentokazi nje usinethemba ke mabiyela ke biyela ke lapha ke nje. Osemusha ke wesifazane ke lapha ke uhamba umhlanga futhi ke nje waqala ke nebusiness lakhe ke alibiza ngokuthi ke nje mabiyela beads ke la khona imvunulo uyayenza ngezandla zakhe ayibolekise ngaya gqokisa abantu. Naye uqobo nje lapha ke sombona ithombeni ke lapha naye ugqoka imvunulo yakhe. Kodwa nje sokhuma nje naye maba ke sibuya ku Nokwanda nezemi kwaqo. Kodwa ke nje khona umkhonzo sinawo.
0: Yebo ehe. Mkhonzo umsakazi wami othandekayo ngisacelakela ungidlulisele lo mlayezo ngezwi lakho elimtuti yeyo madoda ngikhonza lapha kumama wami ke ongizalayo nomsombuluko awusuka madoda nomsombuluko mhlongo walaphana ke emnambithi ematiwane skopo phesheya kwendaka nangumama nomamncane laphana ke usonto mhlongo usindisiwe uthenjiwe uphilani uprincess nakubashana bami laphana ke nje ke bonke ngibathanda kakhulu kukhonza ke nje ke kube bonke la uthi ke nje ke ubani itshathangubo ubhekthemba mhlongo ematiwane laphana ke phesheya ke kwendaka usebenza lapha ke esentini kwelinye lamahotela ke lapha ke umfoka mhlongo hawu impela sithandwa basiphethe kahle kuleli hotel akuhamba kahle kakhulu ya
1: sinethezekile
0: ilapha endaweni yomntakabani endaweni zeyitatanyiswa amadoda akho santu
1: yebo osiyami ke hayi njengamanje kanti ke usekhona uNokwanda Tima ke nezobigwaqo
2: ezemigwaqo noNokwanda Tima
3: ikhona manje uzangizoyiqala nje la enikhona ke nilapha na ke egoli siqala nje lapha ku Alexandra ngicela sigade nje indlela shayela ngayo makuthi uhamba lapha e Germiston u-N3 ubhekene ngizimi kunesiminga eminga nje siqinile kakhulu ke nxa ukuthi kulungiswa umgwaqo phakathi kwa Marlboro no Van Buren ngicela nje ukuthi ke ubunakho ukubekezela nje imizuzu engamashumi amabili ngicela nje ukuthi ke uyinikeze ke kuleso siminga eminga kanti makuthi uhamba phakathi ke kweli kaMthaniya ngizoqala nje lapha eThekwini njengamanje lapho simoga esifule i-track ku-N2 ubheke enyakatho lapha emva kwa Queen Nandi ngicela nje ukuthi ke uqaphele ngoba i-ramp engena khona nje ku-Queen Nandi iyona ke ephazamisekile kuzomela ngempela ke udlule ngokukhulu ukucophelela kanti mangifike lapha ku-N3 ngifica nje umgwaqo uvaliwe lapha eMaritzburg ngesikhathi ke ubheke nje nakhona ke enyakatho lapha ku-Chatterton Road sizama nje ukutakula ingozi abanda ngange i-track ingakho ke uthanda ukusinda ngempela nesiminga nje eyisilanda le ku-Armitage impela nje R1 03 kanti futhi ke la ngizoyivala khona ilapha nje ngase pavilion N3 ubheke eMaritzburg nakhona ukuthi sivinjwe i-track maphakathi nomgwaqo nje emaphakathi nomgwaqo ugada nje indlela ke odlula ngayo uqalaze izibuko zisebenze bo ngizokubona nje maduze nje emva kwendaba zehora lesihlanu
2: ingabe ubambe kusimiyameya thumela iWhatsApp ku 071 613 667 ukhosi FM Luhamba pambili.
4: Ungavuthelwa, iwoza nabangani bakho.
5: WMB just announced
4: no chata.

0: Ziqophelene ke eliphezulu kulonyaka ke izinga impela ke lenyuke kakhulu bashintsha ke lapha amagiya okwangempela njengoba ke la iviki neviki kulenyanga nje ke bezoqhomelisa ke ilungu lasemathole funerals ngonyanyavukele moto entsha sha iOra 5 ultra luxury unyanyavukele moto enobuchwepheshe ke beqophele eliphezulu konke lokhu nje ke amathole ke funerals abungaza ke la iminyaka nje ke u20 kana amathole funerals lokhu nje ke asungula nokubuyisela nje ke kumalungu ayo amathole funerals kulenyanga nje ke bathi ke no waiting period okusho ukuthi ke nje ke uma ujoyina kule nyanga ipolisi yakho ivuthwa ngaso leso sikhathi agcini lapho ngoba nje ke yilungu ngoba yilungu nje kuphela nawe ke uzobe nje usuyibeka ethubeni ke la lokulwena ke nje ke entsha ceke imoto iOra 5 kwezine ke ezizoqonyeliswa uphinde ke futhi uzibeka ethubeni la lokuhlomula ke nje ke imali engu 20,000 wamarandi usuku nosuku enhlweleni ke la ezahlukahlukene la emsakazweni wakho ke uhamba phambili uKhozi FM akwabi ilungu lemathole engabu indeni ngempela uzosala entweni ukwazi kabanzi ngixhumana nabo ke la ku 073 041 1600 noma 034 212 4007 noma www.amatholefunerals.co.za amathole funerals serving the nation.
1: Alright ke nje ngamanje ke nje lapha ke nje ake sivele nje sibone ukuthi manje okay alright nakulomdidele ke uyangitshela ukuthi sesiyafona ke manje
0: yeah
1: yeah
2: kodwa ngabe nizafonela mina
1: ah so sifonela wena ke nawe lapho usale usuwina
0: aha yebo
1: ah ya ya njenga manje sizobheka nje ukuthi ngabe ubane
0: alright yeah asiqale kulona ilunda la kwethu lapha westhand uyabona amathole funerals lapha Mr Nala azokhomisa umuntu wesibili ke entsha shana namhlanje mhlambe kusho ukuthini kuloko kunina njengaba amathole funerals
2: sijabule kakhulu makhatakata I think ngokulonyaka kakhulu esingakusho ukuthi ama plans ethu nenhloso yethu ukusebenzisana nomphakathi wethu ama customers ahamba kahle kakhulu ave kujabulisa ukuza u member semathole iwinner emweni winner 20,000 ave kujabulisa ukuzwa imembe endalo wamuza undwandu wawina la last week watch hey. 2017 god I think kujabulisa kakhulu ukuthi ukusebenzisana na nokuthi nje uzu ukuthi kuna ama customers ehlala eminyaka emingaka engasuki ekhokha njalo ngoba nakhona siyabheka nokuthi ukhokha njalo kwenzekini ubuye usale ngemuva kodwa nje kuhle kakhulu kuyasijabulisa ngoba kukhomisa ukuthi bayasethemba kakhulu nathi kufanele sethembe ukubona
1: Mr Nala ke sizwile ke ukuthi ke nje kwezinye izinhlelo ke birthday nje kwina o 20,000 nje okuphawvelele nje lokuthi nani enibungaza iminyaka yamashumi kamabili lokhu ke nasungula amathole funerals nomuntu nje mhlawumbe nje wokuqala ke lapha owenile siyazi ukuthi ke lapha nje uvele ube yilunga elemathole funerals ke nje mhlawumbe kubaleke ngani ke nje ukubuyisela kumalungu enu nani njengemathole nje wavele nenza nje vele
2: ngicabanga ukuthi iyona into makhulunywa ngokubuyisela ilento esiyona because njengoba ngeke ngasho sithanda ukuthi uyabona ukuhlala namalungu isikhathi ngaku 20 years abantu basethembile kakhulu nathi kubanele ukuthi sithi sihleli bese sicabanga ine esingaba lekelela nga ngoba le mali ayiwina kuphela sithanda ukuthi yawina yoba imali zifaka phakathi kukhunwe ngabaza kwenza khona ngathi ngitshela nje ngitshela ukuthi kulo 20,000 nami ngiyothenga idini ngiyowakha yabona ngiyo extender amanye bayopenda bathini so okubalekela kakhulu sifuna ukubona khona lokho ukuthi amalungu ethu mayithola le mali ayisebenzisa kahle so ke sijabula kakhulu ukuthi kukhonke lokho kwenzekayo kubenefita wona kakhulu amalungu ethu ngoba nawa sethembile nawa kade nathi siyafisa nawo ukubona ithuthu ngaphandle ukuthi siyancobana kuphela
0: asibuye ke size la we Mr Nala kule ka no waiting period awuthi usichazela ngayo ukuthi isebenza kanjani
2: Okay, leka nothi ngiprodusebenza kanjena jathe ukuthi uma ubukade ubukade uyimember ngiqala ngade bayimember uma kuwenzeka ukuthi kade uyimember ipolice yakhe yavale ngenxa mhlawumbe inkinga obunazo njoba ku September sithi manje buya futhi uzokhokha inyanga zakhe ezimbili na uthole khona lemzuzu noma le special esinaso ukuthi ubuyele ube yimember semathole ukhokha nje inyanga ezingaki ezimbili kuphela Suthuma ukuthi nje ngiyalinganisa uma kodwa ukhokho u250 ukhokho 500 so uthumazwa khona ukubuyela ube yimember uma ukuthi futhi uyangena uyimember entsha nakhona wenza njalo ukhokhela inyanga ezimbili usuba yimember siyacela ke siyanxusa makhathakathi ukuthi kubo bonke abangenasi sicela ufike usuphethe wonke amakopi zakhe noma bonke abantu bakho sezothi uzokwazi ukuthola hla ama benefit ungathi ngijoinile izolo but bengamfaki lona but usedlule emhlabeni yabona uze sikwenze kube lula sicela ukuthi abaphathe wonke ama document noma amakopi ama ama IDs zabo

0: umsakazo lalele lukhoze olubaphiko phika ingoma ishwalo but ke uHarold Melvin hamsana ke ne Blue Notes bekunikeza ke ingoma emnandi kakhulu ithi if you don't know me by now kushuthi awusoziphinde ke ngempela ukuthi ungazi yaba khona lento ukuthi umuntu athi uyakwazi ecabanga ukuthi uyakwazi kanti cha uya ku crema utshela uyakwazi kanti akakwazi umsuzo ithi mayibe lishumi nantathu uchayile but ke ihora lesishakalolunye kulona ke uKhoza FM singena kulungo sileyo sithi ke ezaselawini nodokotela umthembu umzuleke putshuka ngesikhathi ke kuhamba kuhamba umafakazi asekubingelele dokotela sekubingelele umsazane uKhoza FM
1: ngiyabingelela mshengi ngibingelela kuwena ngibingelela kwezithandwa zami futhi ngithanda kakhulu uKhoza neFM abasemakhaya manje ngilive ku TikTok ye Medilution
0: namhlanje
1: ngoba uyaphila kodwa wena
0: mina ngiphilile dokotela uyabona wena
1: too much
0: okay no no ngi right mina ngi right to talk asiqale ukuthi simxwayise kumlaleli ekhaya kwena ke umlaleli uKhoza bese njoba singena kwingxoxo yabantu abadala sekunxusa uma ngabe uyazi ukuthi unengane ekhona eseduze kwakho mxosha asuke eduze komsakazo noma ufaka ama headset ukuze yonke le ngxoxo ukwazi ukuzwa bangayizwa abantu abalapha lolu uhlelo labantu abadala kulolu uhlelo leyingane asidlulise naloko ke futhi ngoba ezinye zezinto ezibalekile ukuthi xwayise njengomlaleli uKhoza FM
2: imbiko iziphakamiso nezethembiso ongenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC uKhozi FM luhamba phambili
0: ngifuna ukuyiqala kanje dokotela indaba esokhuluma ngayo namhlanje lezi zinto esikade siningi lengizokhuluma ngayo noma lokho engizokuveza kunako ukuthi uma ngabe kwenzeka yabo bese kube zube inike izinto abazezisha abantu ngizithola ngingedwa ngise ndaweni ke ebe engangivashele kuyo eGoli ehotel so ngizithole sengiba ngedwa kodwa bekukhona bekade ngihamba naye
1: okay
0: kodwa bese ngizithola ngiba ngedwa eRumini
1: okay ngisale benzoshare iroom nalomo
0: ehe
1: okay
0: bese kuthi nje sebe bomnandi ubthongo bese bakhona umuntu ongqonqozayo cha ke ukuphathe namabili bese yangqonqoza lo ngqonqozayo emay ngqonqoza lo ngqonqozayo ey man akukukona ukufana naloku yena ebekade ngihamba naye yeah
1: yebo
0: kodwa ke udadu wabo omncane bese esho ukuthi cha ubethe akadlule nje angibone since udadu wabo ke engekho ya so bethe tadlula ngibona kodwa ke indlela abeqoke ngayo dokotela hey impela hey indlela ayiqoke ngayo angazi nami kwenzekani kodwa kwaba khona into ukuba kwabe swambithi yonke into yenzekayo kwaba sikhindi
1: hawu
0: sekonakala ke wena dokotela mase ngizwa umsindo wehuthi yemoto
1: ehe
0: yabona ijele ukuthi ushuthi udadwabo lo ubuye wabuya yini
1: awe
0: hayi dokotela ngangiphupha
1: manje ukuphi wena ngalowo mzuzu
0: ngisomncane cha nje dokotela ngangiphuphela nje ngikwamshingo kwalapha eGoli angikaze ngifike
1: manje umbuzo omkhulu ke kumlaleli nohleze ekhaya ukuthi umuntu wakho othandana naye uyamtshela yini iqiniso ngokuthi uma wena uphuphe ulele nomuntu usukuphuphe ulele nobani
0: naleyo ukuthi dokotela leyo ukuthi mawuphupha u socansini futhi lento yamaphupha yini lento yenzeka lapho cha yenzeka lapho uphupheni dokotela
1: ibe mnandi kakhulu
0: the yini le
1: futhi besisikhathi liphela iphulu akathi cishe phela
0: iphepha yini ya angithi yabonjwa ngithi nalapha lelaphupho leliyani kwaba ukukhala kwehuthi yemoto okuyona okwangiphaphanisa kanti cha
1: so kwada 2
0: cha kanti vele ngilethi cha ngilethi lo onguthayo onguthayo ukuthi endaba uthi ngilethi kabe sabe sentsenzini kwale ukuthi ngifike kanjani angikaze ngiye kwakuyiphupho vele
1: lalela angihlaziye ke lephupho lakho ke manje ngokuthi kwakwenzeke njani kumlalelo semakhaya namhlanje sikhuluma ngokuphupha ulele nomuntu ngiyazi ukuthi nangeenkolo zethu ezabantu sike sithi umuntu lele nesilwane njalo njalo kodwa ukuthi nje ukhona lele naye whether uyambona umboni okay lokho kuphupha nje kodwa wena wenza umdavazo nomuntu thizeni
0: futhi dokotela nale ngoba phela lokho ikhona mhlambazo ngene nabalaleli leyo ukuthi unaye vele umuntu manje la
1: yes.
0: Ubukade niqeda ukuthokozisana bese sikhathe
1: kodwa hayi lokho
0: bese kudilekelele le wena

Zafami kamala ke DJ Qunic akuyena kusinikeza ke le mix ah Qunic ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay sigela ngempela ke weekend yabona mosozo sihlala kanje yazi ukuthi mosozo isigugu siyakudala alela siyangena ke weekend.

0: Yeah, ikama la kuyala lapha ke njenge bathu banike lo ama SAPC ama SAP elapha ke no limit konjalo lapha ke no lungile mgube balapha ke njenge impama zabe simame elapha bathi impama zabe simame ya yona ngoba ukuthola ngalesikhathi kumsakazo cause FM imizuzu mangibheka ilisela phana ke imizuzu ngamashumi amabili neshakalo lunye ngaphambulisha lapha ikhora ke lokuqala kumsakazo cause FM ukhosi all my pico pico njengamanje into zethu elapha ke mangabeke zika nje asigijimeke elapha ke njenge siyothini ke kuwe ngalesikhathi sivele ke njenge siyosho ukuthi na kanjani sesingena ke sesingena ke la
1: angilele ngilalele
0: right yeah angilele ngilalele eke sibheke ukuthi ubani ke bathi ka no blamlindo mfana bathi no mlindosi efana ke tasilele ke sidalela umsakazo cause FM cause olimapiko piko lapha ke ku 91.5 to 107.4 FM na ku www.ucausefm.co.za so kijima ke sobabheka ngapha ke ngcinweni bakhona funa ngapha ke kuma voice note kana ke ngithule ngibabuka nje ke ukuthi hay no bathi ke bangena na kanjani futhi nakhona so kijima ke futhi nawo futhi swabheka ama voice pamuli swabheke ke siqale sibheke ukuthi ubani simthola la ku line 1 sabona cause Ukhosi Usemone sabona Khosi All right asikho speaker sabona Khosi Usemone sabona All right Ah usikhona kunjani
2: Azinganele
0: Nazo guys ayikhona sengubambile ubani lo Aha kuyipolapolo ngiyazi awusuka madoda ngiyakuzwa kodwa ke ngikuzwela kude Awuzwa?
2: Yalapho ye Wilma lapho yolayisha.
0: Awuzwa ke mfowethu ngikuzwa kahle.
2: Thank you
0: mfowethu siyabonga. Awuzwa ke. Red asikisho sibheke umnye ngabasabona because.
3: Yebo mfoko Ntombela.
0: Isikole mfowethu kunjani?
3: Wambamba umfoko ashatshwa umhayisa.
0: Lalela umhayisa lalela sengubambile nqi.
3: Ungikhaza maso uthi nje hayi ngifuna ukuthi nabasemgonqeni bamfonomfono uyawathanda mkhosi siyalalela ukhosi
0: Impela mfethu kunjalo ngiyazi kahle ukuthi njengoba nisuke niphusha nje nisuke nibeka ukhosi ngempela la ku dashboard
3: Uyano akashatshwana abanye bavazo toll free nombo la mahala kwazemfonomfono napho kwakho
0: Awusweke Oh la siyathakaza kakhulu uphindwe yezo Right asikhiphe basibeka umunye ngabusabona ukhosi Ukhosi
4: Lindo
0: Esikola sesikunjani
4: Ayisukungakulukutela ngange.
0: Lalela ungaphakathi phela nisendlini sokusakaza ubani lo?
4: Ngihleli nawe umkhaya wakho lenkande mathatha mnyama kodwa ngijoka ngila eMalmoria uthembi ntuli ngithi nje asambe ke.
0: Hawu niyaphila eMalmoria?
4: Hawu siyaphila.
0: Hawu niphile mfowethu asambe sonke siyathokoza uyezo.
4: Hayi siyathokoza mndozi koze kulamlele lo hola ngithi nje. Aphu mlindo
0: aphu. Aphu mlindo aphu siyathokoza kakhulu phile sesa. Asikhiphe sibambe omunye ngapha sabona cause. Ukhosi. Sikhala kunjani?
3: Wangena lola kangaka necapha nje mfowethu ngoma ezimnandi mfowethu
0: ayi ngona kolophi. Hayi konakele konakele impela konakele.
3: Umntana womuntu mthena ukuthi cha okaba kubani umntana ushele mbe bawuthanda mntaba baba. Ngikhona into sizamara senga phezulu mfowethu yena sakathi ngicabanga isiphu sami ukuthiwa mfowethu zabani ikabamba umthakathi mntana womuntu.
0: Awusuka mathu niphi lapho kwabamba umthakathi.
3: Bona mfowethu kampela kodwa kwakhuluma kakhulu mfowethu ngoba bathakathi bagcwele bathapha bagcwele amaphasisi bakhumaza abantu. Ngikhathi mfowethu ngithethe mfowethu abantu ngithi wona wenkosi mntakababa mntakababa.
0: Mntakababa mntakababa siyabonga kakhulu philo yazo.
3: Thank you.
0: Right, somebody
5: calls. Hey, shempa ntombela kunjani?
0: Sikhona futhi kunjani?
5: Izwakela ukuthi ingene inkandla nasathi amnyama manje. Hayi, ngoba amagwaza ngilapha kancamalala enkandla.
0: Awusuka madla kwela kithi.
5: Kanjalo shempana kithi.
0: Awuzweka siyasha mfethu awulele ulalele.
5: Ngiyangilele ngilalele wena.
0: Awuzweka mfethu hayi no, asibaphushe.
5: Thank you.
0: Right. Asikuthi masibheke omunye ngapha sabona cause. Ukhosi. Cause yafama sabona. All right. Ubalekile asikuthi masibambe lo futhi sabona cause.
6: Oh mashaba.
0: Sikhona kunjani?
6: Ngikhona kunjani mporeni?
0: Lalela kumnandi ubandlo.
6: Ah ukhuluma nomjesu khona suppose ekhakulapha nemanguzi.
0: Awu niyaphila kodwa emanguzi.
6: Ah siphilile futhi siphilile baphilile abantu emanguzi.
0: Ningithola kubani lapha emanguzi?

0: Kamala ke yena phana ke just Paulos uthi ke fashion show yona ngoma teko ithola ngalesikhathi kumsakazo cause ya fam kan phamola khuzo lapha ke ingoma esha ke ngiyena lapha ke bathi ke yeah ebithi ke lapha ke sifiso sami leya ngoma ke sokhumbula ingoma lapha ke ebithi mnandi ngendlela emali saka kumsakazo ucause ya fam right 086 000 2437 noma 079 163 izobe sithi lapha ke nje ke 9874 umsakazo ukhozi FM. Right, isikhalisene masika njena kanjani? So gijima ke siyobheka ngapha kuma voice note sizuthi ke bathini kabantu, baphefumuleleke abantu nangu munye lapha kwabo othe wabeka.
1: Bangubingelele umsakazi wami, ubingelele osabelwa kaxolile emnambithi ematwana esigogo kwavimbuka isigodi. Cha, hayo umsakazi wami mina ngeke. Ah ngabe kuyadlala u 3 years wonke. Hawu ngeke ngathi nje kunzima inyanga eyodwa. Eh ngeke emehlweni nami. Sengavuma ukuthi ahambe u 3 years wonke impela ngempela. Hayi ngeke mina ngivume mfu. Mfu ngeke, ngeke mntaka mkhulu ngeke kuze kulunge. Ngamanye ke umsebenzi lo ngamanye udliwe ipapa nombhobhodle. Kulunge wona. Angibonge mfu wethu. Angibonge bhuti omdala usabe lecile kwacela imnambithi emadolo scope dango.
2: Angibingelele Bram Lindo ukhuluma noNtshebe umshiyeni wakaNkabinde lapha eMnambithi endaweni iyakwaSomsuku. Hey Bram Lindo u 3 years muningi kabi nje umuntu engekho ngaphele esenhlizweni yami. Angeke nje ngize ngivume sidalo ngamtshela kahle nje ukuthi hayi wemama ake uhlale ngentombi nje uzode. Yabona i-deal yakho yako 3 years cha Nkosi yami ngeke ikwazi ukuphasa mangabe usowala kwaNkabinde. Kodwa hayi makuse untombi futhi hayi ngayikhululekela ihambele cha makuma kasibani banje impela oganile awungeke kulunge 3 years lutho mfowethu ngibonge bhuti
3: Mlindoza ngiyabezwa nje abafowethu bakhuluma umakoti nentombi akufani indoda inelo lathi ukuthathela umakoti waye inqomo intombi ayozoyithathela inqomo ngoba kusiye yakho eyakithi ingane yakithi uzoyithathela inqomo kukhishwa imali ekhaya afundiswa uzothwena ingahambi kanti eyifundelana na umsebenzi obudokotela uthola phesheya uthwe na ingayi lapho wokwala nomakoti wakho hayi nentombi yakho asihlukaniseni lapho umakoti wakho othelwe ngenyongo hayi intombi yakho angibonge mlindoza ngomkaso ngamtshalo bahlabisa empanzakazi
4: hey mahlobo hayi ngeke impendulo nje cha ngoba manje hey side lesikhathi mahlobo side ngeke eduze kwami side ngelendlela esimangaliswa hawu hayi ngeke mahlobo ngiyala mahlobo ngathi noma ngathiwa ngisegoli izinyanga nje ezimbili mahlobo ngisuke sekumkhumbule ngalendlela esimangaliswa manje nje ngeke mahlobo ngiyala hayi ngeke ngimlobolile noma ngathiwa ngimlobolile meseduzo enhliziyo yami nginekusasa ngaye cha ngeke mahlobo ngiyala ngisiqila sokhozi ngokamshiba emsinge phomoroi danke
5: angibingelele mfokantombela mina ngeke njengaba nenkinga ngathi ayihamba wedale ulokhu ngiphosela nje amadola nami-ke ngisale ngibona ngapha-ke ngihlanganisa kokuhlanganayo ngonathi cele inyonyana
0: Right yeah ay khona siyaphika ke lapha insizwa nje baduzo lapha ke ama voice note okulike cha akulula ukuthi ke kwenzeke lokho kuthiwa lutho cha akalibeki neze Right ake sikhijwe sophe ngapha ko thinta lapha ke ku Facebook page sibheke ukuthi bathini abantu ngalesikhathi kumsakazi ukhozi FM ukhozi olumaphiko noma ke sibuyele sibuyele ngapha ke sibheke ku Facebook engathi ke lapha ke nje ke bakhona sebetheke alright laba ke bathi ayino Mlindoza sihleli ke nawe ngalesikhathi kumsakazi ukhozi kodwa ke ngiyaqinisekisa ake nje sebe babili ku Facebook ngoba u Facebook uzolimazithi ke lapha ke 12 past 2 ebese ke ngigijima ngikindikeza ku Facebook wonke nje ke iningi labo sibheke ukuthi obani abathe babhala kanti ke nawe usengagijima ke ngilandela lapha ku Facebook ukuthi ukhoze FM official bese uyangena lapha ku Facebook ngoba ke mangibuya lapha ke nje ke ngo 12 past 2 sobe sesigijima ke siyobheka ukuthi bathini abantu ngapha kwezinto lapha ku Facebook sesifunda ngobuningi babo right ngibuka lapha ke ubani ke lona umatha nge X yakhe lapha ke mdlalosa awusuka amadoda zikhona izinsizo uthi lapha hola Bramlindo uthi aphala ke nje ke angilele ngilalele laphana ke umfana ke wasenkandla ulale ulale oh ulalela umfana wasenkandla laphana ke emashushu ubaba ka siyamthanda lona ozalwa laphana ke ubukusiwe Ntombela laphana ke nje ke kweziphansi iTend lona ufika nemhlongo ulaphana ke nje ke mfoka Ntombela uthi laphana nje ke ngikulalele ngilapha ke kwamaphumulo esigodini sase emabedwini laphana ke nje ke esithabeni uthi ke ngaphansi laphana ke wenduna yami laphana ke umfoka Khuzwa wasethi ke laphana ke danki ngalesikhathi right into zethu mabezi kanjena kanjani uzuphinde ngibuye ku Facebook bekuthi baphawula laphana ke ngendaba ethinta laphana ke hlo mhlawumbe ke sikijima sithi kubaqalaza ngapha encinweni mabengaba bangena ngapha encinweni asiqinisekise bafethu ukuthi ushanje ngamafuphi awuhlali isikhathi sithi ngoba bakhona abantu balindile baningi laphana ke bafuna ke ukuthi ke nabo bengene bezwakala wabumbono ushanje ngamafuphi uthi mfifi bese uyadlula laphana ke ubeke nje wakho umbono ngalesikhathi sawubona ukukhozi
6: mahlobo
0: sikhona kunjani
6: ayi khona khona noma kufindake manje ehlokwe ngoba phela hey umuntu sokumthanda ngabe umakoti ngabe intombi kodwa igama lathi uyamthanda
0: yeah
6: kodwa ke kunzima ke mahlobo ukuba mina ngathana nodade wenu angimenzele angimazele lutho umfundisi yonke lo mfundisi engayo usethola amathu angcono yebo ngiyamthanda kodwa awikho into engizoyenza kufanele ahambe eyofunda kodwa uma ngizwe mahlobo kwakhona ukuthi kuhambe inkomo obikwe emsamu noma sesishadile sengingafuna ukuthi ngicele impela noma bengizwe umchamama lizomosha phela lutho luthenza yekejule kakhulu sengalimosha uthando sesiphumelele
0: sesiphume lalela sesizame kangaka
6: uyabona umntu abamba ngizama ngene ekweletini bese ngibenza nje ngikuhamba mntakama Mina ngakwazi ukubela lapha eMoy River kwasifakela.
0: Awakhala manzini, wakhala nyama kayishi.
6: Eh impela ukuthanda bejulile lento ababantu besifazane abapha izingane zethu ziyalingeka.
0: Eyi bafethu ya, hayi khona kubuka kunzima kakhulu mfethu yabona u 3 years kunzima kakhulu. Ngokuthi mawuthatha ukubheka kunzima kwakufika nje wena usuvakashela yena phesheya. Awazi nokuthi uzothi wehlaphi kukuphi la uya khona madoda. Makwenza inkinga lo muntu usuthi uyafika phesheya usamthola ucingweni.
6: uzokumthola nje wemahlobo umthola ukuthi kunengqindiza kanaye emsebenzini uthi asifika kube ngathi akuthandi kodwa ukhona istress usulibele uphelile usulele uyaphesheya iqalile iyagcilaza manje lento
0: kulungile masine thank you hey wakhala umanzini hey wakhala unyama kayishi bafethu hey bathula besifazane kabe nithini wena ukuPaula we wena ntombazana right cause your firm 0860024 37
7: Yebo,
0: Bram. Hola, hola, kunjani?
7: Bamba kahle kwethu.
0: Lalela kumnandi, sikhuluma nobathini.
7: Ngiyiphakwa ukuthi bapha besifazane bona besho ukuthi owesilisa mayihamba e3s kunjani. Kodwa ke akidlule lapha, mhlawumbe bazongena ngazi.
0: Yeah.
7: Ukhuluma nonathi ngwakho imali imntuba ezakade ungeqapha nakithi. Sabathengi ukuthi look irene njalo.
0: Yeah.
7: Kodwa ke akusenani mfethu cha. Lalela ke mfethu kumina khohlwa ke mfana kithi.
0: Awu yayisengi.
7: Akhenisho nje ulokhu ngani inyanga iyodwa vola umuntu ayabona ke inyanga iyodwa engekho u3 years awengeke mfana ngamani impela ngithi hayi imithethiswa yena kuqala impela ngiyebe ngimthanda but ngaphambi ukuthi eye lapho ngokuzwa kuyena kuqala ngithi mina ish uma ubona ku right ukuthi uzohlala 3 years uliye phesheya ngila mina kukuwena ukuthi uyawuthatha uyahamba uyale okanye uyahlala so uzoyibonela yena ke lapho tshasho ukuthi hayi kuzobheda ke emuva ke mfethu yabona
0: ya ya ya ya ya ya hayi ngizwa kahle bafowethu ngizwa kahle
7: kunjalo yena ngizwa kahle unathi wakho wale mtuba lo
0: kulungile liphile mtuba tu uyazi lalela thank you Alright because your fam because Oliver Pigo Pigo saba jenga mnandi ngendlela manje saka umsakazo cause your fam kanti usiyola ke ku 91.5 to 107.4 FM na ku www.ucauseyourfam.co.za phinde usiyola ku 817 ku DStv channel kanti kumnandi ngendlela manje saka ngosana vula lakho umsakazo sawubona sekubingela sinawo jenga mnandi ngalesikhathi kuzoshala phana ke nje ke u 3 o'clock sindawo yikhumbula ke mabe ngiphumile nizobe khona ke uzamazama uyohlala ke nawe kamnandi kumsakazo cause your fam kusukela ke ngo 3 kuya ku 5 o'clock ethi umnyakazo wempela sonto mina kanjani suka sesizwa ke impela ngempela sonto ukuthi ayi nokona kanjani elaphana ke seyifikile ngendlela esimanganeso lalela ngiyaza una plan kukonakele ngempela mawuthatha ubheke ubuka laphana ke njenge phaketheni lakho mawuthi uyabheka nansi weekend kunomcimbi wakasibanibani wakabani ziyawushaya elaphana ke uyemula kodwa ngingixolisa ngakho mina ikakhulukazi laba besifazane abavele behambe bengamenyiwe abantu besifazane ngangazi bemenywa mina uma kuthi awumenyiwe vele ubatshela cha angilokothi angizi ngoba isimemo angisitholanga uyabona ngathi mawufika usofika usuphoxeka phambili qinisekisa na ukuthi njengoba uya laphana kukhona ke okuncane laphana ke nje ke onakho ephaketheni ngiyazi ke abangani bakho usuthe wabathinta uthe mawuthe bathinta abangani bakho ubuze bafethu sihlanganaphi kule weekend nazi izimo zimile sibhedha kukubi ngendlela eyisimanga mhlawumbe omunye kuphendula wathi mfethu no hayi kunzima ngeke asivele sihlale nje phansi singayindawo ngeke sife futhi ngalokho yabo so nje izinto ekanjalo ziyenzeka ke eqinisekisa na ukuthi uyibambe kamnandi angabe wena uthi ke hey Friday uzobukuphi kuphi la uzobukhrova khona kuphi la uzobhenga khona uzobujava nobani hayi khona konakele emsakazweni Khozi FM asikhijima siyobheka ukuthi ukhona yini la sawubona ukukhozi
8: hey mahlobo mfosi
0: sikhona kunjani
8: ngiyaphela buthi mkhulu
0: lalela kumnandi sikhuluma noba
8: kuthi ngingowanyawo mina ngingwayizimene ngidumane ngilayibhinona emandleni ngidonsa ku 91.5
0: awuzweke kwaze kwakuhle lokho
8: cha webhuti akengena endabeni webhuti yabona ngokomsebenzi yebo ngiyavuma kodwa ngokothando futhi hayi ngeke
0: yangichitha le nkuzi
8: kele phela baba kodwa ngeke futhi ungathi inyanga futhi umzabalazo unyaka wodwa inyaka emthathu futhi ayengeke futhi ngeke mdala mama ngeke hayi kungonakala kakhulu kuzothatha ngokomsebenzi yebo futhi siyavuma vele phela kusuku ngamathuba kodwa hey othandweni ngeke kuyalimaleka futhi
0: kubonakele
8: kunakele kakhulu mntaba bangeke kunonakala sokuntu okwakhekile futhi
0: kulungile
8: futhi njengobaba ingonakala futhi ngiyabonga bhuti ngokwanyawo mina ngingumphokadima ukuthi ngiyabonga
0: etankin phila uthe usekhola Gauteng
8: yebo bhuti usekhawuteng
0: nephile ekhola Gauteng oh
8: 91.5 ngiyakuzwa bhuti
0: awuzweke mfowethu hayi siyabonga kakhulu uphile etankin sibheke omunye la sabona cause
9: yebo sabona mahlobo
0: sikhona china njani nina
9: mfowethu ngiphile njengoshelini
0: bangibiza uBlamlindo mina ngikhuluma noba
9: uMlindos
0: ya uMlindos
9: umpiwa lo wakwaZondi la eGauteng eThokoza
0: awuniyaphila nondaba
9: siyaphila mfowethu ngalapha emagogo
0: awuzweke
9: yebo mfowethu hayi ngiyezwa umakoti wampela nje ngiganile hawu lutho ngeke kuze kwenzeke ngeke impela ke ngeke
0: ushaya phansi ngonyawo impela uthi ngeke
9: awuchala utho ngeke intombi ke ngiyavuma ke makuyintombi kodwa naye kuna yazi ukuthi hayi sengiyobona abanye ayihambi yoshona
0: ushona
9: intombi umakoti wami hayi luthi impela lutho
0: ushona ukuthi ngampela uma ngathiwa ufuna ukuhamba yena ngenkani azagcina ahambile uyothi
9: umakoti kushuthi uhambile lapho sekukhlukana kwethu lapha ngaphinda
0: kuyeni lekhaya awu yebo kofanele kuvela umculo lengoma ethi yebo ngiyavuma ngiyathanda kodwa umhlungumesile kwani ele manje awusuka madoda
9: impela ngiyomculela yona ngoba hayi cha mina njengami nje ngeke ngikumele lokho hayi futhi mina isikweling naso isikhulu kabi umuntu mangini othando lwakhe
0: awuzeke siyasha
9: ngiyabonga mfethu uphile mlindo
0: lalela thaki siyathokoza kakhulu uphile baba siyabonga
9: yeah
0: uzweke right because you have because all my people pick up ngale skathi namhlanje lohlanu Friday sawubona siyakubingelela usemontweni usekhaya usemsebenzini ngeze kufaka ama set akho siyakuthanda kakhulu siwumsakaza ukhozi FM thina sakaza bukhoma sethekwe lekhakazini kunombolo 100k imazinga road la sakaza khona kamnandi ngendlela yabantu saw right Johannesburg and Grand baphila abantu e Pretoria sanibona ne Durban ne right Peter Maritzburg Potchefstein Eastern East London semuthi ke ba Grand ke abantu abalalo umsakazo njengamanje semuthi namaphoyisa elapha la kaphila ke indawo zokudlela e lomsakazi ukhoza udriver bama Uber mhlambe lo driver bayempolompolo basemsebenzini kumanje bayibhizi bayibambile baphikelela baphikelela khona sithika baphephe kube mnandi nje ngendlela imali sawuhambo libe mnandi kakhulu uthi uhamba ubulala umsakazi omkhulu Khozi FM utshela ke abangani bakho betshela ababangani uthi hey lalela emsakazweni Khozi FM la kanjani kuyafiwa khona uBlamlindo umfana kaNtombe uthi nje lalela awufanele umngalo wakho umtshela lalela awuvuri right khona umfana wasenkandla phansi emashushu kwaqaqwane it's good all right asikujima sibadonze lapha kabade hey bangibonala lapha ngehlaya abantu kodwa ke kulungile phela nabo basobe khipha lapha longaphakathi kubona sawubona cause sawubona siyakumukela ku cause usemani sawubona right. I call. I say, of course.
10: Mindo.
0: Sikhona kunjani?
10: Ngikhona kwethu njani?
0: Lalela kumnandi, sikhuluma noma.
10: Ah, kukhona umthewa kaNdaka la la la. Ngalokuzwa la embula. Ethe njani?
0: Yeah.
10: Yeah, la embumbulo. Yawazi embumbulo.
0: Ngazi kahle embumbulo mfowethu.
10: Sho lo uvethu hayi imbo ingaphansi kwembumbulo.
0: Azwela. Eh, kuthini kwakho Paul?
10: Yeah, no right, Pauline wethu. Hey, kona kunzima. Kunzima, kunzima. Hayi, ngeke ngizwe ngivume. Mengabe kumagodi wami impela.
0: Mhm.
10: Ngaphandle mabe kuyintombeka, hayi, ingahamba.
0: Mhm.
10: Ngwaphela ngabe ngayikiphele lozo, kodwa nje makumagodi, hayi.
0: Akalibeki lapho.
10: Lokho ngaloba ngizwe makhulu 3 years.
0: Mhm.
10: No, noma kuthiwa kuzoba inyanga.
0: Eh, peshe. Lokho
10: ngikhulunywa lokho la mezo kukhulunywa ngeminyaka.
0: Hayi. Malaka, uma ngathiwa okay, ke sithi ke uzohamba 3 years angabuyi. Kodwa mayesebuya uzobunye uzobuya unyaka wodwa, aphinda hambe 3 years, aphinda buya unyaka wodwa. Aphinda hambe 3 years, aphinda buya unyaka wodwa. Ungasizwa njani kulokho?
10: Hey, hey wabona nje lokho umlindoza. Ah, lokho uzobuya unyaka wodwa.
0: Uzobuya unyaka wodwa. Noma nje abuya inyanga ezi 6.
10: Lokho la besihamba lo 3 years.
0: Bese phinde futhi hamba, sehamba 3 years. Aphinda buya inyanga ezi 6. Aphinde hambe 3 years.
10: Hayi.
0: Kyafana.
10: Ngamane kuhlale phansi kupataniswa indlela bekuvela kupataniswa.
0: Kulungile kuzi yam, siyabonga. Lalela taki. Right, umsakazi cause ya FM sawubona. Elapha ke njenge 7 to 8 abantu balo umsakazi cause ya FM la kanjani sinawe uhlelo ke laziwa apho cause shala phana ke 3 o'clock kumbula njengoba sengishilo kanti mazithi 6 ke lapha ku 9 o'clock uzobe khona lapha ke njenge ithimba la sekuseni lathi u cause breakfast na kanjani 9 to 12 khona ke ithimba le danki noma ke 9 to 12 khona lapha ke njenge uThembeka uMazondo wakwacele 12 to 3 khona ke ithimba le danki 12 to 3 kanti ngomjalo nethimba le woza nabangani bakho. Right, hashtag Sondela, Sondela, Skolume, nomlalo Ukhozi FM. Sizwe ukuthina kwakho kuPaula. Ke siphinde siyobamba lo. Sabona kuKhozi?
11: Makwethu.
0: Sikhona kunjani?
11: Hayi, ngikhona igeja lakomntambo la Friday New York.
0: Lithini igeja ke manje?
11: Hayi, cha ukuthi ngangilonga hey. Sifika ngaka.
0: Hayi, khona ngizwa kahle. Eh.
11: Hayi ngibonga namu mfowethu ngamane ngisho khona ukuthi hayi uma kuthi hamba mfowethu hayi kuyofanele sibone ukuthi senza kanjani enye indlela ayinyeke.
0: Hayi ngizwa kahle mfowethu siyabonga.
11: Hayi angibonga.
0: Kulungile tanki. Right, ake sithathe ke ababili bokugcina bese ke siya engomeni. Ukhozi.
12: Umlindoza.
0: Sikhona kunjani?
12: Akwenza babani ezingane okugorozo nazo wangazi.
0: Hawu, yey, ubani lo?
12: Hayi. Uyabona nje ubaba uZondi, hayi, mina ungiqedelele ukukhuluma gorozo nomakoti wakhe, hayi nentombi.
0: Hayi nento. Kodwa ke manake, uma usuthi mhlawumbe usezinhlelweni zokuthi uyolobola ke manje, usuyamthatha lo, kuvele kuthola umsebenzi kaphesheya. Kodwa ke usuhlele ne-date ukuthi ngiyihambisa ke manje, avela athola umsebenzi phesheya.
12: Kuzoya ngokuthi kupho kufike ekuqala.
0: Kufike
12: usahle i-date wena ingane yakithi iyabizwa sethi yakuthiwa yoba udokotela le wagcina ubaba waphuma inkomo esilayeni efundisa le ngane wena uzogoloza nayo. Inkinga labantu banesikhwele esingathi yifuzi ziwadla bebhekile wakhona nokungahlala naye umbeke la eduze ma kube nje umuntu onakele onakele ingane lezi ingane ihamba ziyofunda Mlindoza la empangeni tothi ingane zibuya mhlawumbe after 3 months iyabuya ekhaya. Aw, ziwa zamabele umuntu ebhekile hayi ukuthi uzokhuluma ngolokuzana ngo 3 years.
0: Mm.
12: Aw, labantu abamabele ukimbuya la umuntu ebuye esuru umlomo engenela lemjedeli la nawe. Hayi, bakhe mndindela ngijedela abanye ngumkhaso ngamtshalo bahlabise phandzakazi.
0: Akulungile mfowethu. Right, 12 minutes sayela ngaphambo lesha lapha la ihola ke lesibili kumsakazo cause iFM bakhona ke nabantu ngithe masithi ke la 12 past 2 so kitchen make siyopheka lapha ukuthi bathini ke abantu lapha ke kwezo ku Facebook kana nga kitchen make ku Facebook lapha la jike uyo to cause iFM bese uyangena ke lapha ku Facebook so bona ke isithombe sika Blamlindo lapha ke jike phansi ko cause iFM bese uyangena ke bese ke nawe uya comment ngoba sengisuka lapho ke ngisuka ithonto ngiya ngiyoshona phansi lapha ke noma ngeke nifunde nonke kodwa ke ngizoliqoqa impela iningi labantu buthuma ke nawe uyobhala segama lakho elibizwe emsakazweni omkhulu uKhozi FM. Right? Into zethu mazika nje asambeke sikunikeze laphana ngengoma phambili sengomeni lesiqale ngapha kuqala.
13: Mnambithi angazi ukuthi ngiyenze njani. Ngena ku 91.0 noma ku SABC Plus app ulalele uKhozi FM. Luhamba phambili.